lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin

Gospel Hour on XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionix. Epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, nanawan. I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan,

0: Napainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako

0: pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa favorito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
6: lalakas at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Mag-Santone Plus Gold,
15: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold.
17: Ang kiko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan? Santone Plus Herbal Oil.
22: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
21: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang May Iskote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa anak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: X.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God will come in sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manggi.
12: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Supple Plus Gold.
0: Gold.
21: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
22: XFM.
23: XFM.

0: XFM. XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
19: XFM.
20: FM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
19: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Ganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon,

sa hapon naman makakasama ninyo si Katropa Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uli ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Cofamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, ilumi, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sunzone Cofamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Cofamex. Sarap!
16: Sunzone Plus Cofamex. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sunzone Plus Cofamex. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po, si Ethel Completado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
27: XFM.
0: FM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara pala. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti- inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumalaki ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwika kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito naka depende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
5: Santon
6: ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko,
9: bawal akong mag-absent sa trabaho
8: dahil
9: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
8: Buti na lang,
9: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
8: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
9: Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, sigurado mong sagit sa unong. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
17: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
15: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
15: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na?
16: Gamot pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
20: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa marami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
25: XFM.
26: XFM.

0: sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pangparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon,

sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
1: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Sansong Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansong Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansong Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sample Plus Gold.
6: Ako si Wengal, ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
5: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong
2: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite.
13: Sa Coffee Nurse,
12: ang sikreto ko sa pagiging active sa work
13: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
12: Nakakatatlo hanggang

0: Bansa masarap siya.
1: Gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
2: Santhan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: XFM. XFM.

0: laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Exciting time, mga katropa! Ganap na pong alas 5 ng umaga. At ang oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa, ay handog sa atin ng Uno Plus Feeds. Mga katropa, hanap po ba feeds para sa iyong mga alagang baboy? Narito na po ang Uno Plus Feeds. May immune builder na tumutulong po para tumibay at tumakas ang resistensya ng mga alaga po ninyong baboy. Panlaban din po sa mga sakit. Para tiyak po ang kita, mga kabayan, mga katropa, mag Uno Plus Feeds na. Siguradong di malulugi ang iyong pong negosyo. Oy, feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Sister Payne.
3: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
2: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold,
13: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold.
15: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
22: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Talagang maaasahan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape?
0: Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagpili sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
25: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Santon Gold Coffee Mix.
27: XFM.
28: XFM.
29: Mga katropa, exa

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Sapong malamig at umaambong umaga ng Linggo. Mga kabayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta naman po yung ating po mga katropa, mga kababayan sa iba't ibang munisipyo? Ay, medyo maulan pa rin ang ating pong panahon. Maambon, makulimlim. Minsan-minsan ay umihip din po ang hangin. Pero ganun pa ba, mga kabayan, mga katropa, tuloy-tuloy, dire-diretso pa rin po tayo sa ating pong pagbibigay ng mga impormasyon at mga balita. O para po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ay, good morning! Good morning! Good morning sa ating pong mga kababayan. Gising na sa mga oras na ito. Ay, iba kasi naghahanda para ako magsimba. Dahil nga po araw ng Linggo. Hulyo 26 na po, mga kababayan, taong 2026. 7-26-2026. Oh, alam niyo na yun. Ang mga mananaya dyan. Ako, welcome, welcome, welcome, welcome na po sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, sa ngalan po ng ating pong partner sa Baguio Technical Engineer, Rene Boy, Federico! Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa ko naman po, ang inyo pong makakasama, mambubulakaw, at magbibigay po ng mga balita ngayon pong araw na Linggo sa inyo, mga katropa. Ako po naman po, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Ay, nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat. Mga kabayan, mga katropa, thanks God for another day. For another blessing of life. Mga kabayan, mga katropa.

0: Sabi nga ni Sir Weng Hala Ahara Ilibera. Good morning mo na, Sir Weng ha. Nakuha na rin ng anak niya yung second trans ng 10 kilo labigas. Aba, buti pa naman kayo talaga, Sir Weng. Nakuha na nila. So, yung barangay nyo, nakapag-liquidate ka agad. Yung iba kasi hindi pa nakaliquidate, wala pa sila yung second trans. Na libreng 10 kilo at 10 kilos sa bigas. Ako naman talaga. Oh, may the Lord walk beside us today and fill our heart with calm, courage, and quiet joy. May His light shine in our path and His grace lift our spirit and His peace guard our mind. Step into this Sunday with faith and grateful heart and a bright smile. Because when God leads the way, every moment becomes a blessing.
1: Good morning!
0: Yan! Okay, Sir Weng. Thank you very much, Sir Weng.
1: Good morning!
0: Sa mga mga ganitong klase ng mga alalahanin tuloy, oo. Naging gabay, oo. Para sa ating pong buong maghapon. Pakikibaka ngayong araw po na linggo, ha? Ako mga kabay, mga tropa, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng morning. O doon sa ating po mga kabay, mga tropa, ayan, oo, medyo nagpapainit na ng tubig, oo, yan. Para magkape. Good morning po sa inyo. Sana naman ay healthy coffee yan ang inyo pong iinumin, ha? Ang ating pong palatuntun ng isa ng Pilipinas, mga kabay, mga tropa, handog po sa inyo yan ang premium D3 coffee mix. Healthy coffee! Para sa ating pong mga kabay, mga tropa dyan na mahilig magkape. Na hindi po kayo mag-aalala na baka magkaroon ng fluctuation ng inyo pong blood sugar level sa katawan. Dahil ang kaping ito, mga kabay, mga tropa, ay sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa ating mga katulad natin na medyo sabi nga nag-memente na. Nagbabawas na pa sa pag-intake ng mga sugar. Sa madaling salita, mga meron pong diabetes. Diabetic person. Premium D3 coffee mix, mga kabay, mga tropa, ang bagay sa inyo. Dahil ang nagpapatamis sa kaping ito, mga kabay, mga tropa, ay stevia. Stevia ay isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na wala pong nagiging epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. At ang kaping ito, mga kabay, mga tropa, bukod sa mangosteen powder na sangkap dito, mga kabay, mga tropa, meron po itong vitamin D3. Vitamin D3 na kinakailangan din ng ating pong mga buto sa katawan para mapanatili nito yung kanya pong pagiging matatag, matibay sa kabila ng hamon ng buhay. O ba talaga naman, no? Kasi pag hamon ng buhay, kailangan mong kumain. Magbanat ng buto. Sabi nga ng ating pong mga nakatatanda, huwag kang tatamad-tamad. Huwag kang gumaya kay Juan Tamad. Magbanat ka ng buto. Yung mga kawatan dyan, no? Babanat naman sila ng buto. Malimparan nga lang. Pero sa mga lumalaban ng patas, mga kabay, mga tropa, ito yung kaping kinakailangan natin. Merong vitamin D3 para manatiling matatag ang ating pong mga buto sa buong katawan. Ang premium D3 coffee mix, mga kabay, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga kabay, mga tropa, oy, good morning muna. Jayahi Lemon. Good morning, Dela Chica Claveria, Mary Lavenia. At kay Sir Gerald Robles. Yung ating po, mga kabay, mga tropang nanunood na sa ating pong Facebook Live. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning din, ha? Kay Randy Archaga Santisas. Happy listening to Bruno Bravo. Aba talaga naman, oh. Sabi po ni katropang Randy Archaga Santisas, ha? Nakuha na din ang anak ko yung okay, kay Sir Weng. Abay, gay. Congrats, Sir Weng.

Yung second wave ng pabigas. Igen ako mga kabayan, mga katropa, syempre ang ating pong palatuntunan ay kinabibilangan din po ng pagbibigay po ng mga balita. Ganito muna mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Linggo. Sa balitang national mga kabayan, mga katropa, bukas-bukas ay nakatakda ang isagawa ang ikalimang state of the nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung pong labor sector ay meron daw pong limang labor issue na nais marinig sa zona ni PBBM bukas. At kaugnay pa rin nga mga kabayan, mga katropa, ng zona ang Office of the Civil Defense, naka-alerto na. Headlines. Sa atin naman pong balitang international, ang bansang Venezuela abay formal na pong nag-abiso sa United Nations na aalis o alis. Malis na nga sa ICC o International Criminal Court dahil sa umunay pagkiling. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman po mga balitang local. Provincial Social Welfare and Development Office sa katuwang ang Municipal Senior Citizens Affair sa bayan naman ng Brooks Point. Abay, nagbigay daw po ng cash gift para daw po sa mga centenarian sa bayan ng Brooks Point. Illegal na kahoy. Illegal na kahoy o illegal na putol, pinutol na kahoy. At chainsaw, nakumpiska naman mga otoridad sa Aburlan, Palawan, ilang individual arestado. At orientasyon hinggil sa mahalagang batas sa sentrong tinalaki naman sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan sa bayan naman ng Taytay, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayong araw na Linggo. Andog naman po sa inyo yan ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Another healthy coffee, mga kabayan, mga katropa. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen, mga kabayan, mga katropa, ay napakayaman po sa mga antioxidant and anti-aging properties. Ayan ako mga kabayan, mga katropa, gusto mo bang abingay magkaroon ng younger looking skin? Diba kailangan mo ng collagen and glutathione? Ayan, ginawa po ng Yes to Health Incorporated para maabot kaya ayan, glutathione at collagen na yan mga kabayan, mga katropa. Idaan mo, ihalo mo na lang sa kape, ha? Ayan ako, habang nagkakape ka ng Santon Gold Coffee Mix mga kabayan, mga katropa, na mayroong glutathione at collagen, unti-unti, mga kabayan, mga katropa, aba, magkakaroon ka ng younger looking skin, ha? Siyempre, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, nagsisilbi rin pong energy booster ito, ha? Habang ikay nagkakabe, abay bumabalik ang sigla ng iyong katawan. Plus, unti-unti nire-repair naman ng collagen at glutathione, iyan pong mga dead skin natin. Yung mga medyo kumukulubot na dyan, ang balahat. Mga kabayan, mga katropa, kailangan mo ng collagen, glutathione. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, abot kaya po ang ating Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasyal malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Exciting Pilipinas! 21 minutos, mga kababayan, mga katropa, makalipas ang alas 5 ng umaga. Magbabalik po ang ating pong palatuntunan para tunghayan ang ating pong mga balita. Saglit lang po ito, mga

0: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
1: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
2: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
8: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
1: Supple Plus Gold.
15: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. XFM.
1: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Bibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM. XFM.
9: Mga katropa,

0: Sa ating time, mga kabay, mga katropa, ganap na po ang alas 5.31 na po ng umaga. Ay, good morning muna kay katropang Echo HLR. Maulan daw na umaga dyan sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Pero ganun man, happy Sunday pa rin. Ah, katropang Echo HLR, maraming salamat ha. At ganoon na rin, good morning kay Ma'am Jenny Bahudin. Hey, Sir Noel Resuma. Good morning po, Sir Noel. Happy Sunday daw ha, sa lahat daw po ng mga katropa. At ganoon rin kay Ma'am Esneria Omis Alpa. Nakapag-share daw na. Thank you very much mga katropa, ha? Samantala, mga kababayan, mga katropa, ha? Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang nasyonal. Nahin muna natin ang ating pong balitang nasyonal, mga kababayan, mga katropa. Ngayon pong araw na Linggo, ika-26 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Petro Princesa, nasa bindi po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Sa detalye ng mga balita, umaasa raw po ang grupong partido manggagawa na marinig mula daw po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang limang malalaking labor policies at labor issues sa kanya pong gaganaping ikalimang State of the Nation Address o SONA sa araw ng bukas. Ayon po yan kay Partido Manggagawa Chairman at dating Representative Rene Magtubo, nais na po nilang pagtuunan ng pansin ng Pangulong Marcos Jr. ang patuloy din mo ng pagtaas ng unemployment at paglagana pa rin ng contractualization. Pangalawa, nais din po nilang marinig yun daw pong pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi makahabol ang sahod ng mga manggagawa, lalo na po ayun daw pong tumatanggap lamang ng mga mabababang pasahod. At ang pangatlong kanilang nais daw pong marinig ay yung pagtugon daw po ng Pangulo sa labis na gap or pagitan ng minimum wage at pagtaas ng cost of living allowance sa buong bansa. Ika-apat, mga kabay, mga katropa, ayun pong hindi pa rin daw pong nalulutas na iskandalong bumabalot sa mga flood control issues at iba pang public infrastructure project na labis daw pong nakakaapekto sa mga mahihirap. At ang panghuli ay ang kaharapin daw po o ang kahirapan sa iba't ibang sektor dahil sa umunoy mistulang nakalimutan na sila ng pamahalaan. Ayon sa dating mambabatas, kung naging quotable quotes ang pahayag ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo, yung pong kanyang ika-apat na sona, dapat ano yung madagdagan ito ngayon ng mahiya naman kayo sa manggagawang Pilipino. Aniya sa apat na taong pag-upo ni Pangulong Marcos, hindi pa nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang pagbuti ng kanilang kalagayan at mistulang nakakalimutan na ng Administrasyong Marcos ang sektor ng paggawa. Ito ang Exciting Pilipinas. Yan ang lima na nais na pong marinig ng mga manggagawa. Kung mababanggit yan o meron bang sentro, nakasentro ba? Yun pong magiging talumpati speech ni PBBM bukas sa kanya pong ikalimang State of the Nation Address, mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala, ang balitang yan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus, mga katropa. May kakayahan po ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyo pong mga mata. Ang Vision X Plus ay meron pong sangkapa na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito po yung po mga vitamin at mineral na kinakailangan ng ating po mga mata araw-araw. Para mapanatili nito yung pagkakaroon po ng malinaw na paningin ng ating pong mga mata. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabay, mga tropa, ay aprobado ng FDA. At ito po ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kinakailangan siguro nila ng Vision X Plus para makita nila ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Baka nalalabo na kasing paningin nila.
1: Mag
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule kayo!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang National.
0: Karagdagang balitang national pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa. Naka-alerto na raw po yung Civil Defense o OCD. Para nga po sa ikalabang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas, July 27. Ayon po yan kay OCD Spokesperson Junie Castillo. Una na raw pong inactive ang Blue Alert status kasabay po ng pagpasok ng bagyong Quiapo at magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa pagtatapos ng ulat sa bayan ng Pangulo. Sa ilalim ng naturang status, 24/7 ang operasyon ng operation centers ng OCD. Dito ay binabantayan ang ground situation at mahigpit na nakikipag-ugnayan sa mga ahensyang may kaniya-kanyang tungkulin o kung saan-saman sila nakapokus. Bilang head agency sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, inaaral at sinusuri din ng OCD ang real-time report sa bawat member agencies, lalo na sa security sector. Ang naturang pong ulat ay ipinapasa ng bawat member agency kung saan nakasaad ang mga obserbasyon at action taken o mga ginagawang hakbang ng gobyerno o government agencies na nakadeploy sa ground. Ayon pa kay Castillo, target daw po ng konseho na mapanatili ang ligtas at mapayapang pagdaraos ng ikalimang ulat sa bayan ng Pangulo.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, nagatid naman sa ating pong orasan, naganap na pong 40 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala sa atin naman pong balitang international. Formal namang pong ipinaalam ng bansang Venezuela sa United Nations ang kanila pong naging desisyon na tuloy na rin pong kumalas. Mga kabayan, mga katropa, tuloy na ng kumalas sa International Criminal Court or ang ICC na umano'y merong tinatawag nilang geographical bias laban sa mga bansa sa Global South, particular na sa Africa at Latin America. Ayon po sa Foreign Minister na si Felix Plasencia, ang hakbang ay irrevocable at bahagi din muna ng pagtutol ng kanilang pong pamalaan sa investigasyon ng ICC kaugnay ng mga krimen laban sa sangkatauhan na sinasabing ginawa ng mga opisyal at kasapi ng militar ng Venezuela mula pa noong taong 2017. Sinabi naman ni Acting President Delcy Rodriguez na ang ICC ay naging political political instrument upang atakihin ang Estado at mamamayang Venezuelan. Kaya't hindi na sila naniniwala sa naturang institusyon. Matatandaan noong Disyembre taong 2025, bumoto ang National Assembly ng Venezuela na bawiin ang batas na nag-ratifika sa Rome Statute na nagbigay daan naman sa formal na pag-alis sa ICC. Kasabay ng desisyon, tinanggal din ng mga membrong estado ng ICC si Prosecutor Karim Khan matapos akusahan ng sexual misconduct na bagay naman pong itinanggi nito. Ang pag-alis ng bansang Venezuela sa ICC ay naganap sa gitna ng transisyong pampolitika matapos maalis sa kapangyarihan si Nicolas Maduro at sa ilalim ng pamumuno ni Rodriguez na malapit na kaalyado ng Administrasyong Trump.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Oh, hindi lang po ang bansang Pilipinas yung pong gumawa ng pag-alis dyan sa ICC. Panahon po ni datong President Rodrigo Duterte. Diba? O, umalis din tayo dyan sa ICC. Yung Rome Statue na yan. Yung Venezuela, umalis na rin. Kumalas na rin. Yung mga bansa pa kayang susunod.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Nagkakaroon daw po ng geographical bias itong mga nasa ICC raw. Yun ang kanilang akusasyon. Lalong-lalo po sa mga bansa sa may Africa at ganoon din sa Latin America.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan ay handog naman po sa atin ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ang numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay pumasa po sa pagsusuri ng FDA. Meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, para mawalan ka, huwag kang mawalan ng kumpiyansa sa sarili mo. Dapat araw-araw ay malakas ang iyong immune system. Kaya araw-arawin mo rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, sa oras na 17 minutos bago po ang alas 6 ng umaga, punta muna natin ang ating pong mga kasamahang field reporters para sa balitang lokal. Ngayon na po natin ang ginawa din mo noong pamamahagi ng cash gift para sa mga centenarian at ilang mga local para sa local social pension ng mga senior citizens sa bayan ng Brooks Point. Ito ay sinagawa ng PSWDO, katuwang ang Municipal Senior Citizens Affair sa naturang bayan. Ilan ba ang mga nabigyan ng cash gift na centenarian dyan, ha? Alamin po natin sa balita ni katropang Dennis Achua.
2: Mahantagumpay na ipinagkalob ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO at Municipal Senior Citizen Affairs Office ang cash gift para sa mga centenarian at local social pension payout para sa mga senior citizen sa bayan ng Rugs Point. Isa sa mga tumanggap ng cash gift para sa mga centenarian ay si Tinong Awang Mahali bilang pagkilala sa kanyang pag-abot sa edad na 100 years old. Kasabay nito, 150 na mga senior citizen naman ang nakatanggap ng kanilang local social pension payout, layunin ng programa na matulungan ng mga lolo at lola na kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at bigyang halaga ang kanilang ambag sa lipunan. Samantala, patuloy ang mga nasabing tanggapan sa pagsisiguro na naipaabot ang benepisyo tulong sa kapakanan at nakakatanda sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5X FM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Kasopang Janice! Samantala, illegal na kahoy at chainsaw na kumpiska naman ng mga otoridad sa bayan ng Aborlan, Palawan. At ilang individual, yun daw po kanilang naaresto. Katro pa naman natin sa balitang iyan, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Formal nang pinasinayaan kamakailan ang pagkukutrasyon ng road

0: mo na natin ang bayan naman ng Taytay Palawan kung saan isang orientasyon ang isinagawa hinggil sa mahalagang batas. Ito po ang sentrong tinalakay sa pagdiriwang ng Linggo ng mga kabataan sa naturang bayan. Patraba natin sa balita niya na Bella Mucha.
1: Tumanggap ng orientasyon hinggil sa mahalagang batas ang mga miyembro ng Sangguniang Kabataan sa Bayan ng Taytay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026 na ginanap kahapon, Hulyo 25 sa Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan. Pinangunahan ng mga tauhan ng Taytay Municipal Police Station sa panguna ni Police Staff Sergeant Maria Corazon Sarmiento, Assistant Women and Children Protection Desk PNCO, sa ilalim ng pamamahala ni Police Major Marvin Istigoy, ang Chief of Police, ang isinagawang lecture para sa mga SK officials na pinamunuan ni SK Chairman Aaron Briggs Francisco. Tinalakay sa aktibidad ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and the Children's Act at ang Anti-Rape Law na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa kanilang mga karapatan, responsibilidad at kahalagahan ng pag-uulat ng mga paglabag sa batas. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, layunin ng programa na mahikayat ang mga kabataang leader na maging katuwang sa pagsusulong ng paggalang sa karapatang pantay tao, pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapalakas ng kooperasyon sa komunidad. Patuloy namang ipinahayag ng Taytay Municipal Police Station ang kanilang pangako na isulong ang legal awareness, patatagin ang ugnayan ng pulisya at komunidad at makatulong sa pagbuo ng isang mapayapa, mulat at matatag na pamayanan. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Bella. O, balikan muna natin si Katropang Ray. O, yung nga pong... yung pagpapasinaya doon sa bagong road concreting project sa Aburlan. Ito yung over na. Tapos na ba ito? At saan kaya itong lugar? Concreting, road concreting project. Detalye niyan si Katropang Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
3: Formal nang pinasinayaan kamakailan ang pagkukontraksyon ng road concreting project na nakadistino mula Purok Masagana patungong Sitio Maasin sa Barangay Tigman, Aburlan, Palawan, kung saan ayon sa lokal na pamahalaan may habang nasa 125 linear meters ang proyekto na tiyak na ito'y malaking tulong sa mga motorista, magsasaka at residente na ang layunin naman ay para mapabuti ang transportasyon na pagpapabili ng takbo ng kabuhayan at pagbibigay ng ligtas na daanan. Samantala, dahil sa ginawang hakbang na ito ng local government unit ay umani ng samot-saring reaksyon at positibong komento mula sa publiko. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, mga kabay, mga katropa, oras po natin, 10 minuto. Bago po sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning muna kay Don Don Dulana Gomia, dyan sa barangay San Miguel, Rojas, Palawan. At yun rin kay Sir Michael Makasibang ng barangay Antipuluan, Nara, Palawan naman. Mga kabay, mga katropa, ha? Uy, kamusta mo lang panahon dyan sa inyo, mga sir, mga boss. Samantala, mga kabay, mga tropa,
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alamin muna natin na magiging tayo ng panahon ngayon pong araw ng Linggo. Mga kabay, mga tropa, umaambon dito sa bahagi po ng Libisan, Pedro. Ngayon sa ating po mga kabayan, mga nagtatanong, ano kaya magiging lagay ng panahon? Mula sa DOST Pag-asa, si Sir Obet Badrina, yung ating pong makakasama. Saglit lang at medyo may pumapatong, ha? O, si Sir Obet Badrina, mga kabay, mga katropa.
4: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 26, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong minonitor natin itong mga nakaraang araw ay patungo na po sa may bahagi ng mainland China. Palandfall na po yung may international name na Nuul na pinangalanan nating Kia po nung nasa loob po siya ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na po ito direkta or even indirectly nakaka-apekto pa sa ating bansa. Mapapansin po natin, may mga kaulapan pa rin lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Yan po yung southwest monsoon o habagat na patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at mas malaki pong posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon, lalo-lalo na po sa may western section ng Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. So asahan pa rin po ngayong araw na Linggo, posible pa rin na maulap yung kalangitan at may mga posibilidad ng mga pag-ulan. Bagamat inasa natin na mas mababawasan na po yung mga malalakas sa mga pag-ulan. Samantala, mapapansin po ninyo, wala na masyadong kaulapan sa may bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Hindi na po masyadong nakaka-apekto ang habagat sa bahaging ito ng ating bansa. At mga localized rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa naman, ang bahagi ng Palawan makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa may kanlurang bahagi po ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may lalawigan ng Antique at Aklan, posible din ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa araw na ito. Habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas naman po ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura natin sa Iloilo, nasa 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cebu naman 26 to 33 degrees Celsius, sa Tacloban nasa 26 to 33 degrees Celsius.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat muna kay Sir Obet Badrina mula sa DOST Pag-asa. Ayan, medyo maulan pa rin po tayo mga kabayan, mga katropa ngayon ha. Habagat. Ang magiging sanhi po ha ng mga pag-uulan na ating pong maaaring maranasan hanggang ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ako mga kabayan, mga katropa, abay 7 minuto na lang bago po ang ika-6 ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Linggo, ika-26 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Mga kabayan, mga katropa, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At live tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating pong partner sa bagin technical, Engineer Rene Boy Federico. Ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong naging tagapagbalita at ng bulahaw sa inyong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Antabayanan po, iba pa mga balita. Mamaya po sa susunod na programang Express Balita sa Umaga Sunday Edition. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
2: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina, hininga at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
13: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
2: Xanthone Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Xanthone Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
18: Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Oras sa mga kabayan, mga katropa, grab na po nga ika-anim ng umaga. Oras handog naman sa atin ng 1 plus feeds.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
5: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
5: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
7: Mga katropa, X

0: ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
1: Headlines. Sa ating mga headlines, bicycle franchise nilimitahan sa 2 kada individual sa Puerto Princesa.
2: Ay kukunin na yun ng city government, considered na wala na yung franchise na yun, Calum.
3: Ayun, 2027.
4: Samantala, taunang mayor's permit inalis na para sa maliliit na mangingisda sa lungsod ng Puerto Princesa.
5: Irehistro ang kanilang mga bangka o irerenew ang kanilang ang rehistro nito sa isang beses sa loob ng 3 taon.
1: Headlines. Mga magulang sa Puerto Princesa na nawagang cash na lang ang 3,000 pesos na student assistance, tutol sila sa land bank account distribution.
6: Enroll. Ganun din yung mga guardians, ano po, po o cash assistance na lamang po talagang ibigay.
4: Samantala, binatilyo na huling natutulog sa bubong ng bahay, itinuturong suspect sa naunang pagnanakaw sa Santa Monica.
7: Hindi ko palag po eh. Pumapa. Ito ang pumalag.
4: Sa rooftop.
7: Kasi kung hindi ko yun.
4: Sa rooftop.
7: Hindi ko rooftop.
1: Headlines. Sa balitang nasyonal, halos 1.2 billion maritime aid ipinagkaloob ng Australia sa Philippine Coast Guard.
4: Headlines. Sa atin ang pong balitang international, US nagpatupad naman ng bagong tarifa laban sa forced labor imports. Headlines.
1: Sa balitang sports, Logan Paul nice na makalaban si MMA champion Conor McGregor pagkatapos ng injury rehab. Headlines.
0: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon lang linggo, July 26, 2026.
4: At ito po ang Express Balita Sunday Edition. Tayo po ay live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Nasabay anong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman po si katropang Alizon Salvatus.
0: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
1: Mga katropa, bago ang detalye natin po mga balita.
0: Express Balita sa umaga.
1: Para sa mga merong alagang baboy. Naku mga katropa, fits para ho sa inyong mga alagang baboy pa ang hanap. Narito na ho ang Uno Plus fits na kalidad. May immunize immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas po ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Panlaban din po ito sa mga sakit. Kaya para tiyak ho na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
0: Express,
1: sa detalye ng ating mga balita. isinusulong ho ang paglilimita sa hanggang 2 tricycle franchise lamang kada operator sa lungsod ng Puerto Princesa matapos na matukoy na may ilang mga may hawak na 5 hanggang 10 pang prangkisa hanggang o habang mahigit 1,000 aplikante ang naghihintay sa kanilang pagkakataon. Ayon kay Vice Mayor Jimbo Maristela, nagain siya na panukalang ordinansa dahil wala pang umiiral na regulasyon na naglilimita sa dami ng franchise na maaaring hawakan ng 1 tao. Sa ilalim po ng panukala, kailangan na mailipat o maibenta ang sobrang franchise pagsapit ng renewal sa 2027. Kung hindi ito maililipat, maaari itong bawiin na pamahalaang palungsod. Nasa 4,000 ang regular na tricycle franchise sa lungsod, habang puno na rin ang special franchise. Ayon kay Vice Mayor Jimbo Maristela, hindi na muna irerekomenda ang dagdag

0: mga ibang mga tricycle nagreklamo na matagal silang makakuha ng prangkisa, ang iba hindi talaga makakuha.
1: Paano yun, Vice? Babawiin ba yun o permis na lang sa kanila yun? O kasi wala ring ordinansa na ano, nagbabawal na ganun lang.
0: Ngayon po ay sa sinabit nating panukalang ordinansa Kaluwi, ang ginawa natin doon ay dapat hanggang pagre-renew lamang nila ng mayor's permit sa 2027 ay dapat ilipat na nila yun sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hindi nila nailipat yun sa iba, ay kukuni na yun ng city government, considered na wala na yung prangkisa na yun, Kaluwi.
1: Ayun, 2027.
0: Uh-oh. Yung pagre-renew nila ng mayor's permit.
1: Next year?
0: Opo.
1: Okay.
2: Dinig ho ni Vice Mayor Chico Marestela. Express Balita sa Umaga. Pinakita.
3: Okay lang ba yung ganun?
2: Okay lang.
3: Bakit kasi gagawin ka ng ordinansa eh?
2: Biro, biruin mo yung iba kasi merong hawak na nasa 10.
3: Hindi ba 10? Yung iba, alam ko ata nasa mahigit 15 eh.
2: Oh, kita mo na. Di ba sobrang daming hawak sa isang tao lang yun?
3: Isang tao lang.
2: Samantalang ang daming naghahanap, ang dami hong
3: nagaantay.
2: Oh, yung mga lakas ng pwersa ng mga kulurong. Yung mga samahan ng kulurong na yan.
3: Ano yun? Ano yun? Ano yun?
2: LPC.
3: Lakas?
2: Lakas ng puwersa.
3: Tapos?
2: Ng mga kulurong.
3: Ayos yun ha.
2: LPC.
3: Madami nga kasi sa kanila yung nagtsatsaga rin talaga mag-apply.
2: Oo.
3: Sabi nila,
2: naghihintay.
3: Gusto rin namin maging legal.
2: Tama.
3: Hindi naman kami habang buhay, ganito na lang. Ang problema nga, ito, nakita na. Iba pala kasing mga franchise holder. Abay, sobra-sobra na. Sobra sa 10, 15.
2: Dapat nga ma-regulate ito eh.
3: Ayun nga. Yung panukala na inihain ni Vice Mayor Maristela, ito yung magbabago. Sa kasalukuyan nagiging sistema. O nga naman. Kumbaga, wag naman po nating sabi nga suluhin na lang.
2: Dami pa ho, dami naghihintay. Libo rin
3: libo,
2: yan. Biruin mo, mayroon kang hawak na 5, 10, 15 na franchise. Ang dami nun. Ano lang, kumbaga para fair din sa iba.
3: Yeah. Hanggang 2, okay na yun.
2: Equal, yan, pwede, 2. Pero pagka sobra, dami na, di ba? Kasi ganito siya eh. Kaya sabi ko gusto i-regulate ko eh. Halimbawa, 50 years, after 50 years, iba naman ang magmay-ari.
3: Prangkisa.
2: Kasi pribilihiyo naman ito eh. Hindi ka naman inuobliga na sa'yo na nakapangalan itong prangkisa na ito.
3: Yun pa, paalala lang, yung prangkisa, hindi ho yan rights. Pribilehiyo lang po yan
2: na
3: ipinagkakaloob sa inyo o sa bawat may holder niyan.
2: Yan,
3: mga kabay, hindi po yan karapatan ha. Yan po ay pribilehiyo binibigay ng ating LGU.
2: Yan o. Sana magkaroon ng malimitahan hanggang 50 years after 50 years. Iba naman ang magmayari.
3: Diba?
2: Kasi ganito eh, noong 1990s, nauna kang nagkaroon ng franchise, yung panahon ngayon, hindi pa sinisilang. Pero nung sinilang na siya,

0: Ina ako ng buwis.
1: Taon-taon, nagre-renew ako.
0: Ayan, pero nagastusan ko ito.
1: Pero nga, sabi nga, para maging fair naman po, siguro, napapanahon na rin. Dahil sabi rin nga ni Vice Mayor, di ba, ilang operator nagre-reklamo na dahil bumababa na rin talagang kita.
0: Ayan.
1: Baka napapanahon na rin.
0: Kaya nga,
1: bigay na natin sa iba.
0: Iba naman, para ma-regulate natin kasi libre na naghihintay.
1: Ayan. Express! Palitas ang baga! Samantala, mga kababayan, mga katropa, mayor's permit pa rin ang pinag-uusapan natin. Pero, hindi na rin po kinakailangan kumuha ng taon ng mayor's permit yung mga maliliit na mga mangingisda na gumagamit ng bangkang meron lamang pong 7.5 horsepower pababa. Matapos aprubahan ng sangunang panlunsod ang ordinansa na nagpapagaan sa kanilang regulatory requirements. Kinumpirma ito ni Vice Mayor Jimbo Maristela sa panayam ng XFM Palawan na sa ilalim ng ordinansa, isang beses na lamang sa loob ng 3 taon ipaparehistro sa city government ang mga naturang bangka. Ayon pa kay Vice Mayor Maristela, kinilala ng lokal na pamahalaan na ang mga bangkang mayroong 7.5 horsepower pababa ay ginagamit lamang ng maliliit ding pong mga mangingisda para sa paghahanap buhay at pangkonsumo ng kanilang pamilya, kaya hindi na makatarungang obligahin silang mag-renew ng permit taon-taon. Umaabot sa mahigit 2,000 piso ang nagagastos umano ng isang mangingisda sa pagkuha at pag-renew lamang ng permit. Sa bagong ordinansa, inaasahang makakatipid ang bawat mangingisda ng hanggang 5,000 piso. Tinatayang mahigit sa 1,000 ang rehistradong mangingisda sa 66 na barangay sa Puerto Princesa, kung saan nasa 200 hanggang 300 ang gumagamit ng mga bangkang mayroon lamang 7.5 horsepower pababa na direktang makikinabang sa bagong polisiya. Express
2: Balita sa Umaga. At yan po ay pinapublish na po ngayon. At bago po dumating ang renewal ng mayor's permit, sigurado po na aprobado na po yan.
3: Ako, napaka, ilan yan? 7.5
2: horsepower pababa.
3: 7.5 horsepower pababa
2: po.
3: Na bangka.
2: Opo, ang nagtanong tayo sa ating...
3: 3 years?
2: Hindi na mag-renew ng mayor's permit. Ang gagawin lamang nila, i-rehistro ang kanilang mga bangka o i-renew ang kanilang rehistro nito isang beses sa loob ng 3 taon.
3: Okay. Sa city government?
2: Sa city government po.
3: Okay. Express
1: Balita sa Umaga. Mga kabay, mga katrope, yan po ang tinig at paliwanag ni Vice Mayor Jimbo Maristela. At ang balitang niya, mga kabay, mga katrope, handog naman sa atin ang Vision X Plus. Meron pong kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado ng FDA ang Vision X Plus. Mabibili na rin po rin ito, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Ganda rin ito,
1: Ito,
0: taon-taon, di naman gastos.
1: Ito, ordinansa na siya.
0: Ordinansa na? Ayun, ang maganda.
1: Ipapatupad na ito. Dumadaan lamang sa proseso. So, sa ating pong mga kabayan, mga katropa, mga manging... Uy, daming yan, ha?
0: Dami yan.
1: Sa mga...
0: Libo rin yan.
1: Sa ating mga coastal area. Yung nga lang, medyo yung iba, hindi pa nakapagpaparehistro. Pero ito, pagkakataon nyo na,
0: yan,
1: na magparehistro na po kayo, under ng ating pong City Agriculture Office, ayon sa RSBSA.
0: Yan.
1: Kasi
0: doon din nakabase yung mga magbibigay ng mga ayuda.
1: At dito po, sa pag kayo po ay nagparehistro sa RSBSA na ito, dito nyo po makukuha itong mapapakinabangan itong batas na ito. Kayo po ay hindi na taon-taon magre-renew. Karamihan sa mga coastal barangay natin ng mga mangingista, manilito naman kasing ginagamit na bangka.
0: Talaga lang.
1: Yung tamang pang-araw-araw.
0: Meron din talaga mga mangingista na yan, sabi mo, pang-araw-araw. Pang-konsumo lang.
1: Kinakailangan mo pang kumuha ng permit yan. Kasi nga, pag nadaanan ka ng banday-dagat, yari ka.
0: Huli talaga.
1: Di ba? Bukod na sa wala kang hindi ka nakapagkuha ng permit, may multa ka pa. Masaklap yan, makumpis ka pa yung bangka mo. Para ito sa ating po mga kabayan, mga katropang maliliit na mga mangingista na may ginagamit o gumagamit.

0: gumamit ng 7.5 horsepower na makina pababa. Nako, magandang balita para sa inyo to, ha? Yun, and every 3 years na lang sila magre-renew.
1: Panghikayat ho ito kasi biruin mo, hindi na taon-taon. Tatlong taon bago ka pa magpa-renew.
0: Renew.
1: So, ano na kayo? I-update nyo na ito kasi ano nga eh.
0: Parehistro na kayo sa RSBSA. Kapag mga katropa.
1: Para marami ho kayong matanggap na ayuda. Taon-taon meron yan, yung B-Farm, bibigay talaga yan. Maliban doon, syempre, para hindi rin kayo mahirapan na mangisda. Baka mamaya makita at masitaho kayo ng bantay dagat.
0: Nako, sigurado.
1: Kaya ako. Yan, mumulta ka.
0: Multa. Ay, mga masaklap yan. Kung lagi ka nalang nahuhuli, ano na yan? Kumpiskadong bangga mo.
1: O, di
0: wala ka ng pang araw-araw.
1: Apektuhan yung anak buhay.
0: Yan, oo.
1: Kaya, pagkain araw-araw, pang konsumo ninyo.
0: Oo. Kaya doon sa ating po mga kabayan na meron pong bangkang 7.5 horsepower, pababa yung makina. Parehistro na sa ating pong City Agriculture Office. Mga kabayan, mga katropa, sa RSPSA na yan para po maka-avail kayo nito, ha?
2: Express Balita sa Umaga.
1: Oras 6:19 ng umaga. Sa iba pang mga balita, nako eh, napili na ho na pamahala ang palungsod ng Puerto Princesa ang Land Bank bilang partner sa pamamahagi ng 3,000 pesos student allowance para sa mga mag-aaral ng pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang grade 12 sa panayam po ng XFM Palawan kay City Information Officer Attorney Glyza K. Vicente Moncatara. Hindi na kailangan na magbukas ng panibagong account ang mga magulang o guardian na may existing land bank account o savings account. Para naman sa walang account, maaari magparehistro sa pamamagitan ng Land Bank app gamit po ang valid ID at email address. Kakaroon din ng tulong sa mga residente sa liblib na barangay na mahihirapan na magpa-online registration. Nilinaw ni Attorney Moncatara ang deadline na July 29 na hindi nangangahulugan na mawawala sa ayuda ang mga hindi nakapagparehistro sa naturang petsa. Targeto ng city government na matapos sa buong buwan ng Agosto ang pamamahagi ng cash assistance sa lahat ng mga estudyante sa pampublikong paaralan sa lungsod. Nilinaw rin ito na hindi maaaring gamitin ang mga payroll account, pension account, OFW account, cash card ng 4Ps para sa student assistance program malinsunod ho sa pulisiya ng Land Bank.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Iaalaw na doon idaan. Bagitin ko na rin po, Sir Allison, ang mga hindi po pwedeng gamitin ay PNP payroll, PNP pension, OFW account, at yung 4Ps cash card po.
0: Okay.
3: So kasama po yan sa active land bank account na hindi po pwedeng gamitin for this student assistance program. Ito po ay alinsunod na rin sa guidelines and banking policy po ng land bank.
1: Dinig ho ni City Information Officer Attorney Glyza K. Vicente Moncatar. Final na ba ito? Hindi na mababago? Kasi by Monday, bukas, mag-uusap para si Mayor at si Consel Bitoy.
0: Pero
1: sa ngayon,
0: ito na yung ano, ito yung sinusunod.
1: Land bank account ang kailangan. Savings account.
0: Piso plus, para hindi mahirap.
1: Land bank piso plus.
0: Yan
1: yung pangalan ng apps pagka hinarap nyo sa Play Store. Parang GCash lang din po yan.
0: Parang ganun lang siya. Pero kailangan mo kasi, ang kailangan kasi yung account number.
1: Account number.
0: Para may ano, doon nga ipapasok. Yung assistance na nihingi. Yun nga lang, kasi sa pag-a-apply, medyo iba sa ibang mga magulang o mga guardian na nagtatry. Medyo nakakaranas.
1: Pending. Oo.
0: Ako, nung una, nung umaga, sabi ko nga, nung Bernes umaga ko pa inaano. Nagpapasok. Hindi ako naka-traffic.
1: Traffic talaga sa dami sigurong mga nag-a-apply.
0: Dami, yun. Isa rin yun. At ginawa ko lang, tiyaga.
1: Tinry mo lang ng tinry. Nakapasok din.
0: Nakapasok din. Nung bandang hapon na ako nakapasok. Pero sabi nga natin, yung concern ng karamihan na mga magulang, lalo na po yung mga medyo malalayo.
1: Totoo yan.
0: Mahirap ang internet signal.
1: Yan, mga malalayo, mga school, barangay, mga residente, mga mag-aaral, paano yun?
0: Ngayon daw, ang impormasyon ni Attorney Glyza, Yung land bank mismo ang bababaraw. Gagawing cluster-cluster barangay,
1: okay,
0: yung mga malalayo, at tuturuan yung mga parents and guardians.
1: Oh.
0: Oh, sila na yung mag-assist para makapagbukas.
1: Kala ko bababa para ibigay ng cash.
0: Hindi.
1: Bababa para tulungan.
0: Oo, makapagbukas ng account ng piso, piso plus. Ito, sabi nga natin, dahil nga isa doon sa mga pulisiya nga ng ating gobyerno ngayon, yung digitalization. Pati sa mga cash transfers, ito, mga katulad dito na assistance, direkta na. Oo, sa bangko.
1: Palagay ko, sa una, huwag nang iisipin, mahirap.
0: Mahirap.
1: Pero mahirap din talaga o maghanap lang talaga sila ng ano na pwedeng tumulong sa kanila.
0: Oo, magpa-assist lang.
1: Oo. Kasi kahit ako, wala akong tiyaga talaga eh. Na mag-apply-apply naman kung ano-ano. Apply. Ang nagturo sa akin si Axel Bon lang.
0: Axel Bon, no.
1: Kaya nga, meron na tayong bank account online.
0: Sabi ka na Axel Bon,
1: Si Dave, yun. Galing nun, si Dave. Mga ganun ba?
0: Sabi ni Axel Bon, sa akin, pwede ko yung magpa-assist. Bahala lang kayo sa pamerienda. Okay lang yun.
1: Talaga naman, may single pala, may balik. Wag na.
0: Hindi naman. Bahala lang.
1: Bahala ka sa puso mo kung magkano.
0: Yeah. Pero sabi ko nga po, mga kabay, tsaga lang po talaga.
1: Bakukuha rin yan.
0: Hanggang araw po ng Biyernes. O kahit kahapon yung sa programa sa Balayong. Nabanggit ito ni Mayor na
1: ito talaga.
0: Palagay
1: ko, susunod talaga yung mga marami kasi ikaw yun. Tayo nangangailangan, tayo sumunod.
0: Pero sabi naman kasi na yung mga magulang, magbibigay ka lang ayun, pahihirapan mo pa.
1: Yan nga eh, i-cash nyo na lang. Pahirapan nyo pa yung mga magulang eh. Gulo na sila ka. Ano ba talaga ka, Gerald, sa'yo? Susunod
0: yan. Saan ka ba?
1: Kasi may sigaw ang mga magulang eh. Naka-interview ko noong nakaraan, gusto nila cash na lang.
0: Cash na lang, yung traditional, ang tawag nga ni Atty. Mongkatar, yung traditional na pamamahagi ng ayuda, yung nga pong pila-pila, cash, gano'n. Pero sabi nga,
1: parang Roy nga, gusto, cash na lang eh.
0: Pero sabi nga, mga kabayan, mga katropa, yung pong naging usapan kasi, ito yung kinawa na distributor ng city government eh. O sa yung bangko, meron din patakaran.
1: Dapat Gcash na lang. Kung yun ang nakuha, mas madali, palagay ko.
0: Kasi itong land bank piso plus, sa iba pang ayuda, pwede magamit. Lalo na po sa mga senior tsaka PWD, solo parents. Mukhang ganun na susunod sa amin sa next year eh.
1: Ay, ganun?
0: Ano na rin, Ibabaan ko na rin.
1: Pwede.
0: Kaya,
1: para wala nang ganito kasi siya eh. Nagagamit yun sa politika. May mga talumpati. May mga programa na binabanggi. Okay naman yun. At least na-inform mo yung tao. Pero ibang pagtingin ng tao, para siya nagagamit sa politika.
0: At saka dun sa direktiba na anti-EPAL law. Mukhang ito na yung pumapasok na maghanap kayo ng ibang paraan para hindi na kayo lumantad o kailangan nyo pa magsalita. Pinapatungkulan yung mga, siyempre, mga politiko. Alam naman ang karamihan kung sino-sino mga namumuno sa bayan yung nagpursige na ito magkaroon ganito mga klaseng programa, tulong, ayuda, o allowances. Pero yung pong kasing mga pangyayari nagkakaroon ng kailangan pang hintayin, magsalita, diba? So ito, paraan na ito.
1: Sa ngayon, ito muna. Ituod muna ang isipan, mga magulang, mga nanay na magpagawa ng
0: piso.
1: Land bank, piso plus account sa inyo pong mga cellphone. Online muna, ha?
0: Online muna.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, 27 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito na nga, dagdag lang natin. Personal na pamamahagi nga po ng cash ang nais ng maraming magulang para ipatupad nga po ang 3,000 na taunang student assistant program ng pamalaang panlunsod ng lunsod ng Puerto Princesa. Iyan po ay ayon kay Consul Victor Oliveros, ang 10 pangunahing rekomendasyon nga ng mga magulang at iba pang stakeholders sa gitna po ng talakayan na maging paraan o sa magiging paraan ng distribusyon ng naturang ayuda. Bagamat isa sa mga pinag-aaralang opsyon ng paggamit nga po ng land bank accounts, maaari pa rin din po ng magulang o marami pa rin mga magulang, lalo na yung pong nasa mga malalayong barangay ang nahihirapang gumamit ng online banking at nakararanas ng mahinang internet signal. Sa kasalukuyan nga, patuloy pang pinag-usapan ng lokal na pamahalaan ang pinakamadaling paraan ng pamamahagi bago ang target na pagsisimula ng distribusyon na inaasahan nga po sa unang bahagi ng susunod na buwan ng Agosto. Ang Office of the City Mayor ang mangunguna sa naturang implementasyon sa tulong ng ito nga pong tinawag nilang distribution team.
2: Express Balitas Umaga.
4: At talaga pong dahil sa kahilingan ng lahat at ito ang lumabas sa mga recommendations, suggestions ng ating mga magulang at ng mga stakeholders din na ikat na lamang at yung mga magulang na lamang ang bahala pong magdesisyon kung saan pa mang pangangailangan nila gagamitin yung salapi sapagkat sila ay talagang naghahanda rin ng maaga doon po sa ordinansa natin ay kinakailangang may patunay na sila po ay naka-enroll at yung kanilang mga anak ay mga naka-enroll at yung mga magulang naman ay kaya talagang magulang ng mga batang naka-enroll. Ganun din yung mga guardians. Ano po. Okay. Kaya mahuhuli talaga yung pong kaya cash allowance na lamang po o cash assistance na lamang po talagang ibigay.
0: Mga kabay, mga tropa, yan po ang tinig ni Concejal Victor Elvero sa panayam ng XFM. At ang balita niya, mga kabay, mga tropa, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman ng Santon Plus Gold. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Nagbaligtad ba yung pagbasa ko?
0: Nagbaligtad.
1: Nauna ako.
0: Ganun pa rin yun.
1: Tungkol pa rin sa, sa cash assistance. So paano ito eh? Merong sigaw, merong gusto mangyari yung mga magulang na sabi i-cash na lang.
0: Malaman natin bukas yan.
1: Kasi sabi nga ni Consul Bitoy, mag-uusap sila. Baka ilapit din po ni Consul Oliveros yung pong hiling ninyo na i-cash. Tingnan natin kung anong resulta. Baka po pwede pagbigyan yung ilan, pero yung iba naman na gustong online na lang din,
0: online na lang.
1: Tuloy na lang.
0: Lalo yung mga meron ng nakapagpasa na.
1: Yun na nga eh.
0: Kasi kinakailangan mo nang ipasa ng mga estudyante doon sa mga guro. Yung mga guro ang magbibigay naman sa city government ng kopya.
1: Yan.
0: Para yung mga naka-comply, di okay na.
1: Okay na.
0: Yung mga
1: waiting
0: medyo,
1: na lang yun. Waiting na lang yun. May account na, kakargahan na lang yun eh.
0: Yung kung medyo nahirapan, baka sakali.
1: Baka sakali.
0: Sila na lang yung
1: pagbigyan na cash.
0: Pagbigyan,
1: Doon po, pwede. Sabi nga nila, kahit na, kausap ko, kahit na pumila sila ng mahaba, kahit na pumila sila ng matagal, basta ibigay lang sa kanila cash, okay na sa kanila.
0: Okay na sa kanila.
1: Kasi na-experience din nila eh. Nagpaparegister kami.
0: Takal.
1: Hindi man makapasok.
0: Pending.
1: Pending lang ng pending. Kaya sabi nila, wag na ganito. Pahirapan pa kami. Bibigay nyo lang din naman yan.
0: Kaya nga hanggang kahapon sa mga GC, sa mga eskwelahan. Talagang taranta.
1: Yun talaga.
0: Ma'am.
1: Paano eh.
0: Ma'am, sir. Paano ba ito? Hirap po kami mag-online. Laging pending.
1: Kaya nga eh.
0: Si teacher, wala rin po. Ma'am, sir, pasensya po kami. Kayo, ito lang po yung advice na binigay sa amin.
1: Di natin masisi yung mga maguro kung umiiwas sila sa ngayon. Kasi kahit sa ibang mga school, ganun din. Na ipapabot din sa akin na yung guro, hindi sila parang
0: hindi
1: sila tutulungan. Hindi masagot. Totoo yun na talagang baka may advice din sa taas. Hindi lang natin sigurado, baka pinaiwas mo na kasi ang papel lang talaga ng DepEd natapos na. Yung pagbigay ng listahan ng mga naka-enroll na estudyante yun po talaga yung trabaho nila yung pagdating sa pamimigay pamamahagi na hindi na trabaho ng mga guro yan
0: nasa city government na yun
1: nasa city na
0: ngayon kung may requirement na binigay sa mga guro yung mga guro po ang nagpapasa dun sa mga magulang
1: yun
0: at kung may katanungan yun ang problema kasi nga hindi na masagot talaga. Wala rin, kumbaga, siyempre, yung paliwanag siguro ng city government, medyo kulang.
1: Oo. So, doon na lang tayo, ha?
0: Kung ano yung napag-usapan ng city government at land bank.
1: Oo.
0: Yung pong pagbababa ng requirement na pinadaan sa mga guro, ipinadaan lang.
1: Yan. At sa doon tayo sa ano rin na hintayin din natin kung ano yung kasi
0: bukas.
1: Oo, bukas.
0: Oo, alamin natin.
1: Kahapon natin kausap si Consul Bitoy, by Monday sabi niya sige, kahapon din nung sa nung
0: Friday.
1: Oo. Sabi niya standby sa Monday. Kailangan ko niya. Ano ito after ng pledge ceremony, di ba? Akyat na sila lahat sa mayor's office. Baka doon may
0: mag-uusap.
1: O may lapit po ni Consul Oliveros.
0: Update din tayo book sa Lunes.
1: Sa Lunes. Ay hindi. Aski sa iyo. Sa hapon kasi mayro silang session, di ba? So langan din sa mga program natin sa sentro at saka sa ano sa serbisyo doon sa hapon.
0: Sa hapon. Update tayo.
1: Para malaman natin kung napagbigyan ba o hindi yung po kahilingan ng mga magulang na gawing cash na lang yung pong pamimigay ng 3,000 pesos.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Oras 6:33 ng umaga. Mga katropa, sa iba pang mga balita, Aroy, mayroong isang binatilyo ang nahuling na tutulog
0: ay
1: sa bubong ng isang bahay sa Employees Village sa Barangay Santa Monica. Dito pong Biyernes, nito po July 24, at itinuturong sangkot sa naunang insidente ng pagnanakaw sa isang barangay sa palayan po ng XFM Palawan sa may-ari ng bahay. Sinabi nitong napansin ng kanyang kapatid ang suspect at na nakikilala umano ito na nakuna ng CCTV habang nanloob sa isang bahay sa Barangay Santa Monica noong Pumiyerkules ng umaga. Ayon sa may-ari ng bahay, mariing itinanggi ng nahuling binatilyo ang paratang at sinabing hindi siya ang taong nakikita sa CCTV na kumalat ho online. Dinala ang suspect sa barangay para sa kaukulang disposisyon at isinailalim sa investigasyon bago iharap sa PNP para sa karagdagang investigasyon.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Nakita po na natutulog po ito. Sa ano natutulog? Sa bubong? Sa bubong ba?
5: Bili ko yung bahay namin kasi may upil ko yung
0: kapat. Oo, oo. Tapos?
5: Bili ko talaga makapasok kahit nagnanakaw. Nakita pa naman ang kapatid ko natutulog doon. Bili ko po. Ayun po. Mapalag po eh. Kasi parang ito na po yung sa ano, hinahanap. Langod na ako na naunta. Kasi sa CD. O diyan po, Italian po naman. Kasi wag mo na siya.
0: Oo.
5: Kasi mapalag po eh.
0: Ito
5: lang po malam.
0: Sa rooftop? Sa rooftop?
2: Express Balita sa Umaga.
1: Iho ng may-ari ng bahay na sila hong nakahuli dito sa lalaking ito.
0: Express. Bago kasi ito mahuli na natutulog, may kumakalat na pong video sa social media. Yung isang bahay sa Santa Monica, araw na araw yon, pinasok. Eh, pareho ng description eh. Yung taas, yung forma.
1: Iba rin?
0: Halos pareho.
1: Pareho rin.
0: Oo.
1: Pero kung siya tatanungin, hindi siya.
0: O siyempre,
1: tatanggi niya, tinanggi niya.
0: Oo.
1: Baka kasing ginagawa niya doon.
0: Wala namang umaamin.
1: Ano raw ginagawa niya doon?
0: Wala, natutulog lang.
1: Kalahin mo.
0: Nakatulog lang.
1: Nakatulog.
0: Oo. Pero sa rooftop ha.
1: Kalahin mo yun. Diba? Babantay na siguro, maharap ng tiyempo. Ganoon naman yung mga masasamang loob eh. Bago ka atake. Kailangan mo munang tsumempo. Hanggang sa pagka sa tingin mo ay okay na. Wala nang bantay.
0: Atake na.
1: Ay ito, naunahan ka ng atake sa antok.
0: Yun.
1: Nakatulog.
0: Nasarapan siguro.
1: Yun na nga
0: eh. Oh, minalas lang at nakita siya.
1: Yan. Ano tong nangyari ka? Kinasuhan? Mayroon bang mga complainant?
0: Ay yun, ang tanong dyan. Kasi
1: ang hirap sa mga magnanakaw.
0: Kapag nahuli, iyak-iyak doon sa nabiktima. Siyempre si biktima, malambot ang puso.
1: Ayaw rin maistorbo. Hindi na magsasampa ng kaso. Eh ngayon, sabi ng magnanakaw, ganun lang din pala ang diskarte. Awa-awa lang tayo. Hindi rin naman tayo masasampahan ng kaso. Lalabas din naman tayo sa dalawang araw.
0: Nagiging artista sila.
1: Balik na tayo sa buhay.
0: Mapapalamig lang yan, mga ilang araw, ilang linggo. Balik na naman.
1: Anak boy, magnanakaw na naman ang gagawin yan.
2: Express.
1: Yan po ang balitang hatin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito po ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayanan upang palakasin po ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Express. Balita sa Umaga.
0: Alas sa isa, 37 na po ng umaga, mga kabay, mga katropa, karagdagang balita pa rin lokal. O ito naman mula dyan sa bayan ng Coron, naninindigan ang maraming market vendors sa Old Public Market ng Coron, Palawan na mananatili sila sa kanila pong dating pwesto hanggat wala silang natatanggap na direktang utos ng pagpapaalis. Sa naging panayam po ng XFM Palawan sa mga nagbabalik na mga maninindi, mas pinili nilang daw pong magtinda uli doon sa lumang palengke matapos unang malugi sa bagong pamilyang bayan na inilaan ng kanilang munisipyo. Marami umunong nalalayuan sa bagong pwesto ng palengke na matatagpuan sa Barangay 6 na para sa mga mamimili ay sobrang layo mula sa dating pamilihan na nasa Barangay 2 o poblasyon. Sa ngayon, patuloy pa rin naman sila nag-ooperate sa dating pwesto habang hinihintay. Yan daw pong mga susunod akbang ng pamalang lokal kung saan nasa mag-iisang linggo na ang karamihang nakabalik ka na mga vendors sa kanilang dating pwesto.
6: Bali po, inaantay na lang po namin sila, sir, na pumunta po dito sa amin at questionin po kami kasi ito po rin na ginagawa po namin is pangangalampag po sa kanila para aksyonan, proteksyonan at tugunan po kaming mga nasa New Market.
0: Okay, so naghihintay din po kayo?
6: Yes po.
0: Kung sakasakali, halimbawa, sabi natin, since na tayo po ay nagsalita na sa radyo, baka bukas o makalawa, may pumunta sa inyo dyan, so makikiharap din po kayo.
6: O siyempre naman po, ito po ay pakikiisa po para sa aming mga vendor dahil po ito lang po yung pinagkukuna namin ng hanap buhay.
0: Ang tinig po ng isa sa mga maninindi sa Old Public Market dyan sa bayan ng Coron sa panayam po ng XFM Palawan. Ito naman ang problema kasi nila katropang Gerald doon sa Coron. Inilipat sila sa medyo mas maayos-ayos na pamilyang bayan.
1: Okay.
0: Pero may kalayuan nga lang.
1: Ano, ipapaano kasi, yung taon yan?
0: Yun nga, base doon sa ating nakausap, nakapanayam, yung pamilyang bayan na lang yun, nasa Barangay 6, medyo malayo daw eh. Kasi pagsasakay ka ng tricycle, ang pamasahe, 50 one way.
1: Malayo?
0: Oh, malayo. Kung magbabalikan ka, galing kang populasyon, mamamalingki ka.
1: Isang daan.
0: Ay, bakit ka pupunta sa palengke? May mga talipapa naman doon.
1: Talipapa na lang?
0: Iyon ang problema ngayon.
1: Ay, di pag talipapa ka, paano sila? Mga nasa palengke?
0: Iyon na nga. Iyon ang kanilang reklamo ngayon. Ang pagkalugi. Mga maraming mga panindaro po ang nasisira na lang dahil nga halos walang pumupunta doon sa bagong pwesto.
1: Di ba makakasanayan lang din katulad dito sa old sa New Market natin sa
0: dati,
1: San Jose?
0: Dati diba? Ganun. Pero kahit paano malapit-lapit ito.
1: No.
0: Tsaka marami ring residente sa may San Jose. Eh ito sa Barangay 6, dadaan ka ng Barangay 3, 4, 5.
1: Malayo. Sino kayo nagpanukala na doon sila ilipat?
0: LGU eh.
1: LGU rin?
0: LGU.
1: Pinag-aralan din talaga nila?
0: Yun lang.
1: Baka yung kanilang pag-aaral advance ng 10 years. Na in 10 years, nako, itong palengke na ito, boom-boom na ito.
0: Boom-boom.
1: Kaya lang, paano yung ngayong araw?
0: Yan.
1: Sila magbubuhay, kakain. Pwede naman yung pagapang na pagapang.
0: Diba, unti-unti lang sana.
1: Dito muna tayo sa unang barangay. Sunod na barangay, lipat na naman. Hanggang sa sumabay rin talaga sa panahon. Pero kung masyado tayong advance, yung pagkain ng mga vendors na ito, yung paninda nila, wala, mabubulok.
0: Bulok talaga. Yun ang reklamo nila.
1: Sige, kayo rin pagkaganito, lalakas yung ano, yung mga pwesto-pwesto sa mga barangay-barangay.
0: Yung mga talipapa nga.
1: Mayroon
0: ng araw, nagsusulputan doon.
1: Yun na, mayroon na.
0: Eto, yung binalikan nila, wala na yung building, giba na. Kasi nga, ang propose pala dyan, gagawing ano raw, parang mall daw eh.
1: Mall?
0: Ay, ganoon. Mall daw. Hindi pa tinatayuan. Bumalik sila.
1: Alam nyo mga taga-Coron, mag-usap-usap lang kayo.
0: Yung
1: tatlong mesa, pag kaya nagsama-sama, maniwala ko kayo. Pag naka-establish ko kayo, kayo nang babalikan ng tao. Ano ba, yung bahay lang, sa labas ng bahay. Tatlong mesa, gulay,
0: karne.
1: Ista, karne. Tatlo lang yan pag pwiresto mo yan.
0: Balik-balikan na kayo niyan.
1: Bukas, sunod na mga araw, babalik at babalik rin. Paano kung marami kayo, mga nasa sampo kayo na ano doon?
0: Manininda.
1: Manininda. Ay, nako, sigurado yan. Iba yung samahan ninyo, ang problema na kalaban yung LGU.
0: Yan, sila naman daw willing makipag-usap.
1: Willing.
0: Ginagawa na rito pa bilang paraan daw para po mapukaw yung atensyon ng LGU. Mukhang yung mga reklamo sila dati na mukhang binabaliwala kasi. Malaman natin.
1: Sige.
0: pag may update, pag nag-usap, update din tayo.
1: Hindi natin ha. Sana mapagbigyan yung hiling ninyo kung saan pa kayo gusto nyo ilipat.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Oras, 6:42 ng umaga. At ang oras ay atin pa rin sa inyo ng 1 Plus. Mga katropa, kung hanap ninyo ay feeds para sa alaga ninyong baboy, narito po ang 1 Plus. Feeds na mayroon pong kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas po ang resistensya ng inyong mga baboy. Panlaban din po ito sa sakit. Kaya para ho tiyak na kita ilalago, 1 Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, 1 Plus. Kabalikat mo po sa asenso. Basta feeds, 1 Plus na tayo.
2: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Bago na tayo sa ating mga live report.
2: La
1: mga DOT accredited tourism establishment ng El Nido, inaanyayahang makilahoko sa 37th Philippine Travel Mart 2026. Tropa mo sa Balita, Belga Mucha.
7: Inanyayahan ng Municipal Government ng El Nido sa pamamagitan ng Municipal Tourism Office ang lahat ng tourism-related establishments na may valid business permit at DOT accreditation na magiging bahagi ng El Nido Pavilion sa gaganaping 37th Philippine Travel Mart 2026 sa September 4 hanggang 6 sa SMX Convention Center, Manila. Layunin ang pagsali sa naturang Travel Mart na maipakita ang mga produkto at serbisyong panturismo ng El Nido sa libo-libong lokal at dayuhang turista, makipag-ugnayan sa mga travel buyers at industry partners, at higit pang maisulong ang El Nido bilang isa sa mga pangunahing destination ng turismo sa bansa. Maaring magparehistro ang mga tourism-related establishments sa El Nido na may validong business permit at DOT accreditation sa pamamagitan ng official na registration link na inilabas ng Municipal Tourism Office. Ayon sa tanggapan, sasailalim sa screening ang lahat ng mga application at nakabatay rin sa limitadong bilang ng mga slot ang pagpili ng mga kalahok. Ang mga mapipiling establishmento ay direktang aabisuhan ng Municipal Tourism Office. Patuloy namang hinikayat ng lokal na pamahalaan ang sektor ng turismo na makiisa sa inisyatibong ito upang higit pang maipakilala sa buong mundo ang natatanging ganda, karanasan at mainit na pagtanggap ng El Nido. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belya. Samantala, puntahan natin si Katropang Ray. Illegal daw po na pinutula kahoy at mga censo, nakumpiska naman ng mga otoridad sa bayan naman ng Aborlan at ilang individual ang naaresto. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
8: Arestado kamag-ailan ng 2nd Special Operation Unit Maritime Group Quezon CBC, katuwang ang DENR Metro Palawan ang ilang individual matapos makunan ng mga ilegal na kahoy at censo na pawang walang mga kaukulang dokumento sa sityo Pubusawin, Barangay Apurawan, Aburlan, Palawan, kung saan ayon sa mga otoridad humigit kumulang 322 volt feet ng apitong at bateno lumber na isinakay sa top down ang nakumpiska, habang sa hiwalay na operasyon sa parehong lugar ay isa pang suspek ang naaresto matapos mahulihan ng humigit 125 volt feet ng bateno lumber na walang kaukulang legal na dokumento. Dahil rito, mahaharap ang mga naaresto sa Section 77 ng Presidential Decree Number 705 o Revised Forestry Code of the Philippines at RA 9175 o Genso Act of 2002. Samantala, inumpirma rin ng mga otoridad na patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspek na nakatakas. Dagdag pa nito, ang mga narestong individual ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Iyan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kafing masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News. We'll be right back.

0: show 啊！
1: Pantagumpay na isinagawa sa loob ng Brocksmen Bureau of Jeline Management and Technology o VJMV ang Port Mobbing Up Ceremony at Accreditation and Equivalency Program kahapon July 25, 2026. Ang programa ay naglalayong bigyang pagkakataon ng mga person deprived of liberty o VDLs na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makakatanggap ng pagkilala sa kanilang pagsusumikap sa ilalim ng Alternative Learning System. Sa pamamagitan ng seremonya, kinilala ang mga VDLs na mga tagumpay na natapos at pumasa sa mga kinakailangan ng ENA program. Ito ay patunay na edukasyon ay patuloy na naaabot kahit na sa loob ng pasilidad at nagsisilbing daan tungo sa bagong pag-asa at pagbabago. Ayon sa pamunuan ng BJMF Brooks Point, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa DepEd at iba pang ahensya upang masiguro ang rehabilitation at reintegration ng mga VDL sa lipunan sa pamamagitan ng edukasyon at skills development. Patuloy na sinusuportahan ng pamalangbay ng Brooks Point ang mga programang nagtataguyod ng pag-asa, pagbabago at dignidad para sa bawat individual. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Samantala mga kabayan, mga katropa, 12 minutos bago po ang ikapito ng umaga. Ayun na natin ang balita natin, balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Ipagkakaloob daw po ng bansang Australia ang halos 1.0 bilyong pisong bagong maritime assistance sa bansang Pilipinas upang mapalakas din muna ang seguridad sa karagatan sa gitna na rin po ng tensyon sa pinagtatalunang karagatan. Inanunsyo ito ni Australian Foreign Minister Penny Wong sa kanya pong pagbisita sa Manila. Kabilang sa maritime assistance ang makabagong drones para sa Philippine Coast Guard gaya ng underwater drones, counter drone system at heavy lift UAVs. Kasama rin dito ang pagsasanay sa mga operator ng drone na nasa 427 million pesos o mahigit sa 10 million US dollar. Nasa 770 million pesos naman ang bagong pamumuhunan sa loob ng 4 taon para sa civil maritime assistance. Doble ito sa mga nakaraang tulong sa bansa. Layunin nito na mapabuti pa ang pagbabantay sa malawak na karagatan ng Pilipinas. Express
3: Balita sa Umaga. Sa balitang international naman. Balita sa international. Nagpatupad po ang Estados Unidos ng bagong taripa laban po sa humigit kumulang 60 trading partners na bumubuo ng halos lahat ng kanilang inaangkat na produkto. Ang akbang ay nakabatayo sa alegasyon na nabigo ang mga bansang ito na pigilan na pagpasok ng mga produksyon na gawa sa pilitang paggawa. Ayon po sa Office of the U.S. Trade Representative, ang mga bansang may commitment na ipatupad ang ipinagbabawal sa forced labor imports ay papatawan ho ng 10% na taripa. Habang ang mga hindi naman sumusunod ay haharap sa mas mataas na 12.5%, kabilang sa mga tinamaan ng bagong patakaran ang UK, China, European Union, Canada, Japan at India. Balita sa International
2: Express. Express. Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, 9 minuto bago ang ikapito ng umaga sa balitang pampalakasan. Balitang Sports. Hinamon naman ni American boxer Logan Paul ang MMA champion na si Conor McGregor na kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang injury sa pinakahuling laban nito. Inaasahang aabuti ng 1 taon ng rehabilitasyon ni McGregor dahil sa kanya pong injury sa tuhod kasunod ng pagkatalo kay Max Holloway sa opening naman ng UFC 329. Ang naturang match ang unang laban ni McGregor sa ring matapos ang 5 taong pagpapahinga. Bago nito ay natalo rin ang 2-division champion kay American MMA fighter Dustin Poirier. Ayon kay Paul, kasunod ng pagkatalo ni McGregor kay Holloway ay agad niyang tinawagan ang kanyang manager na ayusin ang posibleng laban nila.
3: Oras 6:52 ng umaga. Mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong puwersa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa.
3: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong lalawigan ng Panlawan.
2: At napapakinggan din tayo sa mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone.
3: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakay sa Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman po si Katropang Alizon Salvatus.
3: Maraming salamat, magandang umaga,
2: Pilipinas! Express and Express, balita sa umaga.
0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
22: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
24: Ha! May pimples na naman ako!
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
26: Santon Plus Herbal Oil.
27: Isang pahid lang sa puso.
26: Desminoria.
27: No more.
26: Santon Plus Herbal Oil.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
28: XFM.
29: XFM.
30: Mga katropa, XFM.

0: Break na naman!
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
3: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
3: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Southern Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Southern Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Southon Plus Gold. Southon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Southon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southon Coffee Mix. Sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: XFM.
11: XFM.
10: Mga katropa,

XFM Time 7:06 ng umaga. At ang oras ay atin sa inyo ng 1 plus.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo.

sa inyong lahat. Sa inyo po ang palatuntunang Bullseye. Ka Gerald Gales po sa palatuntunang Bullseye dito po sa XFM Palawan. Ayun muna ha, si manager muna ay mayroon pong lakad. Bukas, siya naman ang inyo pong papakinggan dito sa Bullseye. Linggo ho ngayon, July 26, 2026. Bullseye! Kamusta ho kayo ngayong araw na ito? Nasa simbahan na ba o papunta pa lang ng simbahan? Bullseye! Bullseye! Kasama ang buong pamilya. O iba eh, ganun talaga ang routine pagka Linggo. Maagang nagigising kasama ang mga chikiting, kasama ang asawa, pupunta ng simbahan. At pagkatapos, mamamasyal, papasyal in the day ang pamilya ni Mister. Ang iba naman ay pupunta ng palengke, maagang mamimili ng kanilang mga lulutuin. Iba ay pagkatapos na mamalengke, diretso ng grocery. O yung mga pangangailangan sa kusina, sa bahay. Pagkatapos ng uwi, yun na sisimulan na ang pagluluto at ang paglalabang. Dahil pagkalinggo pahiga, nasa bahay dapat karamihan, hindi na kung saan. Kaya rin ba, ganitong araw, di ba? Iba talagang di papipilit, iba mayroon trabaho. Mga masisipag. Morning live ha. Welcome dito sa palatuntunang Bullseye ng XFM Palawan. Morning, morning sa mga nakikinig. Kayo man ay nasa trabaho, kayo man ay nasa bahay, nasa biyahe namang ginagawa sa mga oras na ito. Good morning sa inyo lahat. Bullseye! Ng umaga! Sa mga nanonood sa Facebook, hello, good morning sa inyo. Monitor na rin ako, kaya kung sinong babatiin ninyo, babasahin ko yan. Sa mga gusto hong, anak ko, ito yung Opa Ride. Kung ikaw ay merong motor, kung merong kang ano, bakanting oras, gusto mong kumita, aba eh, apply ka na ako sa Opa Ride. So, motor, four wheels po pwede ho yan. Yung opisina nila na dyan po sa yung kulay orange na building, hanapin nyo lang dyan po sa may Manalo Street. Tapat ka lang ng PNS. Diba mahaba yung PNS? Tumingin ho kayo niya sa gilid, makikita ninyo yung pong building kulay orange. Stay, third floor. Yan ho yung opisina ng Opa Ride. Apply ka na! Pasada ho yan. Pwede mong ipamasada yung pong inyong mga sasakyan, four wheels. Pwede nyo ipasada, lalo ni mga motor. Apply lang kayo sa Opa Ride. Opa Ride, good morning! Bullseye! Annabelle Asenerio, good morning po. Kajaral, good morning! Bullseye! Noreen Shea Gabinete Dasilio, good morning po kagawa Gerald Gales, watching live Barangay Bangkaw, Bangkaw, Jacana Housing. Happy birthday po kay kagawa, uy, kagawa Alvin Reynoso. Good morning at happy birthday kagawa Alvin Reynoso. Dati sa barangay ating pong tanod supervisor. Birthday ngayon ha. Bitil Dagana, Dagang Dagangan. Good morning po sa inyong kanan. Good morning. Randy Arriaga Santisas. Good morning po, katropang Sir Gerald. Kabati naman po si Jojo Maduro. Mula po kay Randy Arriaga Santisas. Listening in number one, sabi ni Randy. Talaga naman, XFM Palawan. Mga bumabati kagad. Good morning po, katropang Gerald. Good morning, Noli Gabinete. Magandang araw agad sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating mong palatuntunan. Record natin po na, record natin. Siyempre mga katropa, kung kayo po'y naghahanap ng figs, para ho sa inyong mga alagang baboy, ha? Sa mga naghahanap ng figs. Mga katropa, figs ba para sa alagang baboy ninyo ang hanap? Narito na po ang Uno Plus. Opo, Uno Plus. Feeds na kalidad. Ito po ay merong immunized immunity builder. Ano
Ang ibig sabihin niyan, tumutulong po yan para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Kaya pong labanan yan yung pong mga sakit na po pwedeng dumapo. Pero pagka naka-uno plus ka, wala na yan. Lalakas po ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Kaya para tiyak ho, nakita ay lalago. Uno plus na tayo, mga katropa. Aba, eh, siguradong di ka po malulugi. Feeds na merong kalidad. Uno plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, mga katropa. Uno plus na tayo. 7:13 ng umaga. At ba, meron ng account sa Landbank? Yung cellphone ninyo, meron na ba ang application ng Landbank? Isu Plus?

0: Tristan Gulay, good morning. Gerald, good morning. Michael Deloso, good morning po. Watching from El Nido, Public Market. Shout out po sa Shirley Juaro Store. Thanks po.
1: Bullseye.
0: Yan, morning ha, morning sa mga nasa live. Sisingit ho natin yan. Basta comment lang kayo, babasahin natin yan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Okay,
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nahin ko lang, may lakad kasi kami kagabi.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nabot kami na kung anong oras eh, matindi yung lakad. Pambihira. Merong isang bar dyan po sa Malbar. Okay?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Bon, blur lang natin ha, blur lang natin. Yung bar na ito ay pagdaan namin, sama ko po eh, nasa isang sasakyan kami ni Station Commander, Police Major Noel Manalo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ating gabi, magkakasama kami nila Sir Maning. Nasa sasakyan niya ako, nakita ko agad, eh, mayroong nagkakagulo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga nagbugbugan, nagsuntukan, tadyakan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito kay Sir Maning, sir, may gulo, may away.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga lasing na rin talaga. Oo, mga lasing na yan. Roy, alam mo ito, yung ano na ito, yung bar na ito sa May Manalo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito yung walang kupas noon pa man talagang nandyan na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bata pa ako, nakikita ko na yung bar na ito eh. Pangalan, Hot Legs!
1: Bullseye!
0: Bullseye! Hot Legs! Pambihira o. Yan talaga, puntahan o yan ng mga gustong uminom, ng mga construction worker, mga kargador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, yan yung mga pasyalan talaga nila. Di ba? Yung mga bumibiyahe, mga nakasakay sa mga yung mga bangka, yung gusto nilang mag-relax. Yan, dyan ang bagsak nila yan sa Hot Legs.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kagulo! Yung isang video bon pakita natin, yung isang video hindi lang yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh ito po ay mga residente naman ito ng Batarasa. Meron lang trabaho dito sa puerto tapos napunta doon sa bar. Bakit ako lang sa inyo mga ganap kahapon ha? Yan o, yan.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: May audio yan bun eh.
1: Bullseye!
0: Pero takbuhan o. Roy, tinan mo ka, takbo siya o.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang audio bun?

Edmond Casabuena Jr. na nagbabirthday ho ngayon. Kasabay ng batiin din natin. Happy birthday rin kay dating kagawad. Ngayon ay tanod supervisor Alvin Reynoso.

Etong July 26. Sino pa yung mga nagba-birthday? Ba si Erika? Ganun din ha? Erika Barrera Abueme? Kapitana! May bahay ni Cap Ryan Abueme ng Barangay Matahimik. Nalagan naman o si Kapitana. O, nagba-birthday ngayong araw na ito si Erika. Ha? Erika Barrera Abueme. Happy birthday! Kay Ronaline Nalika, ganun din. Happy birthday! Sino pa yung mga nagba-birthday ngayon? Mary Jane Rosales, yeah, birthday niya. Gretchen Nor Monroy, happy birthday. Unyot Asgali, happy birthday. Ang mga nagba-birthday ha. Happy birthday ha sa inyo lahat. Okay. Amor Mondragon, good day po. Wow, napabati naman kami dito sa Sandiwa.

0: kayo sa pakikinig ha. Manood amor diyan po sa Sandiwa. Oray, grabing ganap na ito. Bugbugan, no? Diyan po sa isang bar, sa may Balbar. Malapit lang sa, ano, sa SM, yung Hot Legs Bar. Mga lalaki, ano? Malasing, eh. You know?
1: Ayun, yung nakaputi. Ayun, yung
2: nakaputi.
1: Stay! Balik ka doon.
3: Pulos kami
1: Ito ngayon, siya nagbasag ng buti.
4: Ngayon, ako na kayo mo ako, siya umalis sila ganun. Yung buti ko na yun, bawasan mo yung sigurita ko na sa kanya, matapulit siya.
1: Pag ito yan,
4: yun sa diretso.
5: Hindi, ganito yun. Ang away na yan, babae, bakit nakarating
4: sa amin? Babae nag-away na.
1: Magkasama kayo. Magkasama kayong dalawa.
4: Hindi, tatlo po kami, sir.
1: Tatlo sila, isa.
4: Tatlo, burit siya. Apat si kami, sir.
1: Apat. Ikaw, iba rin sa'yo. Hindi. Ibang grupo ka rin.
4: Ibang grupo ka rin. Nagin mo ako, eh. Apanis siya. Apat kami, sir.
5: Iba rin sa'yo, sambutin.
4: Nangyari ito, sir. Bayad kami sa akin. Siyempre, inom lang kami.
1: Bayaran niya na lang. Isang buti.
4: Isang buti lang. Bigyan sa'yo, isang buti.
1: Sige.
4: Nagkagulo siya rin na, babae.
0: Taypan natin bon yung kasunod. Ah, yung ano pa, pwede rin yung sa stasyon. Pero gulo-awi lang ito ng mga babae. Nasama na kayo mga lalaki.
6: Bullseye!
0: Ha? Sige nga, tignan natin kung... Ay, wala pa. Hindi pa, Bon? Chat mo, Bon?
4: Ikaw kaya? Kayo mag-away ng babae. Pati, kamilya na damay. Kami nagbayad. Kaya gusto ko yan.
5: Gusto ko yan. Ano?
1: Baka kayo magkasama, kayo na mag-away tatlo, ha?
5: Hindi.
4: Kaya nga, sir, kausapin ko yung may-ari ng bar, sir. Tapos kausapin ko.
5: Hindi rin marunong magkano ng tao.
4: Marunong
5: siya, siya marunong sa...
4: Siya may-ari ng bar.
5: Pwede
0: kaya magkasama yung sir tatlo.
4: Walang mangyayari, sir, kung magmataasan, mataasan sa kita.
0: Oo.
4: Pwede lang, pwede. Walang alam, nagkabulo-bulon na dyan mga babae, nagsampalan na ulit, matawad ka!
5: Ay, payatot!
0: Payatot daw!
5: Ati ka dyan buksan mo lang.
4: Ay!
1: Isa, sir, sama pa? Yun ang yemblo, ang kasama niya.
5: Ako lang.
3: Sakay na, sakay, sakay.
1: Yeah, dalawa yan.
0: Kita mo, di ba? Labo talaga. Pagkalasing talaga paulit-ulit, tapos minsan ang layo ng tanong, ang layo ng sagot. Bullseye! Bullseye! Ito'y makakuha ng maayos na paliwanag sa kanila eh. Bullseye! Bullseye! Aaway ito, aaway ng ganito. Yung mga babae na nagtatrabaho doon sa Hot Legs, aaway ba? May kunting di pagkakaunawaan. Yung isa doon, kataybol na kasi nung lalaki. So, nasaktan yun. Sabi niya, kataybol ko ito eh. Bayad na ito eh. Nasaktan ako. Eh, sumali na tuloy yung mga lalaki na ito. Bullseye! Bullseye! Sabi niya, nasaktan ako eh. Katable ko yan. Akin yan eh. Bakit niya anuin sa harapan ko? Pumalag na ito. Pumalag din yung kabilang lasing. Bullseye! Bullseye! Oh, ito kaya lang ba ito ng mga asawa ninyo? Bullseye! Bullseye! Ah, na nandiyan kayo sa bar na yan? Pa-table-table kayo? Bon, yung nasa ano. Ito, napunta na sila sa PNP. Bullseye! Bullseye! Dalawa yung dinala. Yung sumama, yung dalawa pa nakasama. Mga taga, ano po ito, Batarasa? Nagbo-board lang yung isa sa Tinigiban, pero lahat sila taga Batarasa. Bullseye! Bullseye! Bon, tignan mo na ako lang itim. Natatandaan mo yon ang ako lang itim na ano, babae? Oh, magkakasama tayo? Oh, ay, yun pa. Bullseye! Bullseye! I-play muna natin, ito na yung paliwanag. Medyo mauunawaan natin yung kwento pagka napanood natin itong yung sa loob na ng stasyon ng pulis. Pero tago natin yung mukha niya kasi baka malaman ng asawa niya, yari. Todas talaga siya. Bullseye! Bullseye! Hindi ka makakauwi sa bahay ninyo. Okay lang inom, pero kung nga, ay, so... Bullseye! Bullseye! Tatago ko yung ano yung mukha niya kasi yari siya, maalalaman ng asawa niya. Todas talaga. Karagulo talaga. Bullseye! Bullseye! Kahit pa paano na sabi nga ng mga pulis, walang kwento makukuha dyan. Malabo ko usap yung mga lasing. Bullseye! Bullseye! Istayo naman, hanggat maaari, hanggat kaya, kausapin natin. Baka makakuha tayo ng impormasyon eh. Bullseye! Bukan natin kung may tignan nyo rin ha kung may maunawaan din kayo sa pinagsasabi nito. Ayan ang paliwanag o ng lalaki. Bullseye!
6: Bullseye! Ha? Bye, kuya. Hindi man sabi na...
1: Ulitin natin, nag-away mo na yung dalawang babae.
6: Oo, oh, hindi ka kaya.
1: Away sila.
6: Nagpasok yung babae. Walang away. Walang away.
7: Hindi, maintindihan.
6: Ang pagkaalam namin, walang away. Pero nagbigla, nagpasok yung
7: babae, nagsampal.
6: Babae, nagsampal siya.
7: Nagsampal siya.
6: Sa katable.
1: Katable mo.
6: Oo, oh, katable niya. Ah, hindi ko rin alam kung anong dahilan.
8: Ikaw, may asawa ka? Pakat. May asawa ka?
6: Meron po.
8: May asawa siya. Ano yung gusto ko sa sinasabi mo para ano yan?
6: 2,000?
8: Yung kanina sabi mo, hindi ko rin ilalabas mo?
6: Ilalabas ka. Kasi lalaki ako eh. Di ba?
1: Sila, dalawang babae yung ilalabas mo?
6: Isang babae lang.
1: Ano ba, lalaki, babae?
6: Babae.
1: Babae?
6: Sige. 1,500 ang hingi nila. Ang una-una, hingi nila 2,000. Pero naging ako ng...
1: Discount.
6: 1,500. Ilabas ko sana. Nagkabayad na ako doon.
7: Ngayon,
6: ganito. Ganito po, gusto na niya. Kung walang problema dito, buwi na kami, pero darating kami bukas, gusto namin bigyan sila ng kunting...
8: Anong kunting ano?
6: Reklamo. Kasi, nagbabayad kami, wala namin kami nagawa.
7: Libo na.
6: Di ba?
7: Libo na bayad.
1: Lugi ka kasi nagbayad. Lugi na ako eh. Nagbayad.
6: Ah, nagbabayad ako. Pero hindi ko nalabas kasi nahuli nyo na ako eh.
7: Isang buong muna yung kay Mrs. Mo.
6: Okay,
0: kwenta, yung babae, 2,000. Nakuha niya 1,500. Sabi ni pa, ano ka senior citizen?
9: Bullseye!
0: Okay lang pala ito kasi, misis, hindi niya po na ano ha, hindi niya po na labas yung babae. Oo, gawa na nagkagulo-gulo sila doon eh. Akalain mo siya pa yung ano, siya pa yung magrereklamo doon sa bar.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Nakabasag na nga kayo ng buti doon, nakaperwisyo na nga kayo doon.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Yan mga babae na yan, kung mag-away-away sila, bahala yung management eh. Hawak naman nila yung mga babae na yan eh.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Siya ang lalabasan sa bahay nila pag napanood to, todas.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sa misis niya, ako na yung nakikiusap, walang nangyari sa kanila ng babae. Okay? Ako magpapatunay, walang nangyari sa kanila ng babae yung kanyang in-order. Ay, in-order. Parang pagkain lang ha.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi diba sa kwento niya, sabi niya, uminom ako dyan, binayaran ko yung ano, babae, 2,000. Mahal! Mahal yung babae, 2,000 raw eh.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, humingi siya ng discount. Pag hingi niya ng discount, magkano bang ano, magkano ba yung hinihingi mong discount? Pwede bang 1,500? Hindi, bibigyan na lang kita ng halagang 1,500. Ito, ayaw niya. Yung talagang ka-table niya, yun ang gusto niya talaga. Wala, ito na yung ka-table ko na ito. Ito na yung gusto ko eh.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Yan na. Nagkasundo na yung management. Oo. Ngayon, pagbayad niya ng 1,500, di, tuloy sila. Kwento-kwento, inuman ba?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ka-table niya na yung babae. Ay nagkagulo, hindi ko alam kung anong gulo ng mga babae na yon, kung ito bang pinagkakaguluan nila yung customer na ito o anumang personal nila na pag-uusap.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Yan na, pumasok na ito sa eksena, nagkagulo na sila, nakabasag na. Ang kinasasama po ng loob nito pong lalaki na ito.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Opo, masama ang loob niya. Magrereklamo siya, hot legs! Magrereklamo siya sa inyo, sabi niya. Hindi ko lang alam kung pag namanmanan kung magrereklamo pa. Pero kung kagabi, masama ang loob niya.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Nakabayad na siya ng 1,500.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi 150 ha, 1,500. Humingi kasi ng discount eh.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, bayad na eh. Humingi na ng discount, gusto mo pa i-refund ha?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Bayad na 1,500. Basama ang loob niya, yung babae hindi niya nadala sa labas.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, wala eh. Nagkabulilyaso, ikaw rin kasi, kayo rin tatlo eh, kagulo-gulo kayo, pasiga-siga kayo yun sa loob eh, hindi mo tuloy nadala sa labas yung babae.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Pakulit-kulit kayo, pati itong napapanood ninyo yung lalaki na dama, yung kabilang table. Mag-isa lang siya, iinom-inom doon, nabasag yung bote, binasag nung isa. Eh, iniinom, gusto rin pabayaran niya. Magkano ba yung bote pagka, parang Roy, pagka nasa bar, magkano yung isang stallion na mayroong tissue sa taas? Kasi magkaiba yung presyo ng walang tissue sa may tissue eh. Ngayon, nabasag. Gustong pabayaran ng isang lalaki kasi nadama yung kabilang table eh.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Hindi ko alam kung nabayaran na yung ano, yung lalaki na yon. Kawawa rin kasi hindi, mukhang wala namang planong lumabas ng babae. Ang sa kanya lang, inom-inom lang, singalong. Ganun ang gusto mangyari ng isang lalaki na nadaman.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Pero itong lalaki na ito, hotlegs, masamang loob. Oh, binayaran niya na yung babae. Ang akala niya, mailalabas niya. Oo, paldo na eh. Kumbaga, kasado na sila eh. Okay na, goods na, 1,500. Parang nagpaano lang ba sila? Yung parang primer-primer lang. Pampainit sa katawan, konting tagay-tagay.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, papaano yun? Buong magdamag, nandoon siya sa ano. Imbis na yung babae ang hinahawak-hawakan niya, bakal ang hinahawak-hawakan ito ngayon.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Yung kala mo, malambot ang hahawakan mo, ha? Matigas ito, Brad. Bakal ang hawak mo.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto mo pala discount eh. Sana dala mo yung senior citizen ID mo.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Wala pa, paring Ray. Hindi pa siya, ano? Hindi pa siya senior. Mga nasa, baka mga 40,000. Ay, hindi. Nandito yun.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Nakuha ko yan eh. Nakuha ko yung details nila eh. Ayan. Yung isa, si 20 years old construction worker yun. Taga Batarasa, yung isa. Yung bata-bata pa, yung ano, yung nagbasag ng bote.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Iyan, yung lalaki na yon na masama ang loob dyan po sa Hotlegs kasi nabayaran niya na, hindi niya nailabas yung babae. 42 years old pa lang pa rin, Roy. Malakas pa yan, 42 years old.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Tagbatarasa ba? Oh, tagbatarasa.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan. Kinikwento ko lang ha yung pong nangyari. Da, ano na eh, na ready na sana. Ano, si Mangkanor. Ah, Mangkanor.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ano pangalan natin sa kanya? County? Yan, Mang County.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Siya sana naka-mindset na ito. Ha? Iinom lang sila ng dalawa, tatlo. Pagkatapos ay lalabas na sila ng babae niya. Ay, hindi niya naman babae. Diyan lang.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ang problema kasi nagkagulo. Binayaran niya na. Ang sabi niya, pwede pa bang mabawi? Kasi wala naman nangyari sa amin ng babae.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, paano ito? Hotlegs, pwede pa ba? Mukhang na-stopa raw siya, pakiramdam niya.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, na-stopa ako doon ah. Nagbigay ako ng 1-5. Walang nangyari sa amin, di ko nadala sa labas yung babae.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Hotlegs, kaya nyo bang ibalik yung 1-5 dito sa lalaki? Kasi sabi niya, pagka gusto niyan lumabas kagabi, tapos babalik daw siya ng umaga, magre-reklamo siya, konting reklamo raw doon po sa bar. Irereklamo niya kayo. Di ko alam kung pagka naimasmasan, kung yun pa rin ang gusto mangyari.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Yung lalaki na yan, magre-reklamo sa pamunuan ng bar. Mukhang gustong-gusto niya talaga yung babae. Gigil na gigil eh.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, hindi niya na ano, hindi niya na ilabas.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon naman, sa city government, sa BPLO, sino yung mga in charge na mga ano, na ahensya ng gobyerno sa ganitong bar? Ayan na oh. Si Mangkawni na yung magpapatotoo na mayroong babae na inilalabas?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Meron palang mga babae na binabayaran at pwedeng ilabas dyan sa bar na yan?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Kung si Tony, si Tony ang tatanungin, talagang may establish niya na meron talagang ganun. Meron pala ha?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Magkano? 2,000 ang presyo nyo dyan?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Tag 2,000 pala ha?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Pero pwede pang discountan. Basta meron kang, sabi nga ni Paring Roy, dapat meron kang senior ID.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Para ma-bail mo yung discount mo. Pero to hindi pa senior Paring Roy. 42 years old pa lang siya.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Tignan ko ha. Malalaman ko yan. I-update ko mamaya kung magsasampa siya ng reklamo sa inyo. Pero palagay ko baka ibabayaran ito sa barangay.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Mukhang gustong bawiin yung pera. Ay, hindi ko pa alam kung babawiin o talagang gustong ituloy.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Mangkoni, ganito. Halimbawa na hindi ibigay yung 1,500 mo ng bar. Ano ang gusto mo? Itutuloy mo na lang ba? Na ilabas yung babae na yon o hindi na?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi sayang din, di ba? Okay na eh. Done deal na eh. Kumbaga, ready to fight na kayo eh.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Oh, nagkabulilyaso, nagkaroon lang ng gulo at napahinto kami doon aksidente.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi naman sila yung pakay. Deal na kayo. Ano ba? Itutuloy mo ba yung reklamo mo? O kung paano, itutuloy mo ba yung paglabas mo sa babae na yon?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ano ah, sa city government, tignan ninyo, may mga ganito palang bar pa rin sa Perth.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Yung bang mga babae na nandyan, ligtas ba, safe ba? Kasi taas na pa naman ang kaso dito sa atin, di ba?
9: Bullseye! Bullseye!
0: Wala naman akong sinasabi na merong sakit yung mga babae, pero sa atin, kaligtasan po ng mga customer ninyo. Di ba? Kayo rin mismo ng mga babae. Regular ba yung check-up?
9: Bullseye! Bullseye!
0: At alam natin, bawal yan. Di pinapayagan yan na may mga ganyan mga bar.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, nabulgar ho kayo. Si Mangkoni ang patotoo na meron palang ganyan mga transaksyon sa isang bar, sa may Malbar.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi naman natin palalalimin yan. Maging aware lang tayo doon po sa nangyari. Okay? si Mang Connie, ihintay natin kung anong desisyon niyan pagka na'y mas masakit. Huwag mo nang bawiin ang pera. Trip mo na yan sa babae para makatulong. O, kita mo na? Yung ibang mga babae kasi, yung mga nasa bar, alam mo yun, yung iba, may mga anak pa yan, nagagatas pa yan. Siyempre yung iba, walang mapiling trabaho, gusto mabilisan. Extra sila dyan sa mga bar para sa kanilang mga anak. Sa kanilang mga iba, 1 year old, 2 years old. May mga pinapadede pa yan. Kailangan din na mabuhay. Tulong mo na lang dahil, sabi ni Jaymar De La Cruz. Huwag mo nang bawiin ang pera. Give mo na lang yan sa babae para makatulong ka. Ayan. Sabi naman niya, tama ka nga bro Alcantara. Paparing Roy, may taga-suporta ka dito. Gusto mo pala isa discount sa discount at senior ID? Good morning ka, Gerald, and God bless. Pabati naman po kami dito sa Balamban, Cebu. At pakibati naman, advance happy birthday sa kapat ko na si Gerald De La Cruz na inyong technician dyan sa XFM. Yalang birthday niya, Jaymar De La Cruz. Pabati natin, ha? Nolita Granada Amurao. Good morning ka, Gerald. Advance happy birthday ha, Gerald De La Cruz ng XFM. Nanonood ako sa Bullseye Commander Juliver Namyo ng Barangay Magsaysay Aburlan, Palawan. Batalanga, Commander Juliver Namyo. Maligayang panonood sa Bullseye. Okay, babalik tayo makalipas lang po ilang paalala. Bullseye.
10: XFM.
11: XFM.
10: FM.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
14: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Sanzone Gold Coffee Mix.
15: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Sanzone Gold Coffee Mix.
12: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanzone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sanzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, psst, pare. Oo, ikaw.
2: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
22: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para may iwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
24: Bibili sa mga butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
29: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
30: XFM.
31: X.
30: XFM.
31: FM.
30: Sister Pain.
31: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
30: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
33: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
30: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
34: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at untiyong tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
30: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
35: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
36: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
36: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
36: Vision X Plus.
0: Plus Soft Gel Capsule.
36: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.
25: XFM.
0: Mga katropa,

0: piesa Bullseye da Gerald Gale.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Okay. Yung mga nananakit, yung mga kasukasuan, mga nananakit yung sikmura dahil sa lamig, yung tipong pagod, tapos kailangan nyo talagang maglinis ng inyong katawan, magising ay masakit yung kasukasuan, masakit yung laman, kalampakan. Alam nyo, sa gabi, kahit umaga, depende sa inyo kung kailan nyo ilalagay. Pero sa gabi, mas maganda. Ito pong Santon Plus Herbal Oil. Tumutulong ho ito para matanggal yung mga sakit sa kasukasuan. Kahit yung pong sikmura, satyan. Basta kailangan ipahid mo lang ito. Samahan mo ng konting masahe. Sigurado yan, giginhawa po ang inyong pakiramdam. Tanggal ho yan yung mga lamig-lamig na yan. Ha? Santon Plus Herbal Oil. Huwag nyo rin kalimutan yung pong Santon Vitamin C. Kailangan ho malakas yung ating pong katawan para hindi naman tayo pasukin agad na mga sipon, lagna, trangkaso. Kailangan malakas. Malakasin natin ng ating pong immune system. Gamit ang immune booster na Santon Vitamin C. Yung sabon ha, ako, kung meron ka mga alap-up, ringworm, yung mga ganyan mga klaseng sakit sa balat, kaya hong tanggalin yan. Iwala lang sa Santon Plus Herbal Soap. Ito ho ay nakakatulong din doon sa mga dark spots, yung mga butlig-butlig. Tsaka yung bango talagang hanggang dulo eh. Haba oh. Iba kasi sabon kalahati, wala na eh. Pero ito meron pa, mabango pa rin hanggang sa dulo. Santon Plus Herbal Soap. Yung mga Santon product na aking binabanggit, mabibili ho yan sa Yes to Health Clinic. Oh, Yes to Health Clinic. Iba pa mga butika. Tanong lang ho kayo kung malapit ako sa mga butika. Sa inyo, pwede ho yan. Magtanong, bumili ng mga produkto na aking binanggit. Yung Yes to Health naman, dyan po yan sa Barangay San Manuel. 7:55 ng umaga. Nako, makinig ho tayo bukas.
1: Bullseye!
0: Yung pong Sona.
1: Bullseye!
0: Mayroong bang gunman? Yung pong PNP.
1: Bullseye!
0: Tinabulaanan po. Yung ano ha, may mga saradong kalsada doon po sa Manila. Di naman tayo maapektuhan dito sa atin eh. Ang sa atin dito sa Palawan, talagang manunood tayo at obserbahan natin kung kaya at magagawa at nangyari ba yung pong mga nabanggit nung nakarang Sona at ano pa yung kanyang mga plano sa mga huling taon.
1: Bullseye!
0: Hindi, dalawang taon pa, mahigit. Kasi 2028 pang eleksyon, 2026 pa lang.
1: Bullseye!
0: Pero ang PNP po ay pinabulaanan yung pong kumakalat na impormasyon may kaugnayan ng umano'y pagpapatupad daw po ng gun ban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga meron tong mga baril na hawak. So wala raw hong gun ban sa buong bansa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para ito sa ikalimang State of the Nation address ng ating pong Pangulo, July 27, Lunes, bukas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa isang statement po, nilinaw ng pambansang PNP na walang nationwide gun ban na ipapatupad sa nalalapit na zona.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang inisyong direktiba ang PNP sa pagpapatupad ng gun ban sa bansa para sa naturang event. Bagamat nananatiling epektibo ang mga batas, local man or ordinance o inilatag po na security protocol.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bilang parte naman ng paghahanda sa seguridad ng zona, strictong ipinapatupad po ng PNP ang mga paghihigpit na sa pagdadala ho ng mga baril at iba pang deadly weapons sa designated security area at iba pang mga lugar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inihimok din po ng PNP ang publiko na sumaguni lamang sa mga impormasyong inilalabas sa kanilang official communications channel at iwasan po ang pagpapakalad ng hindi beripikadong post na maaaring magdulot po ng kalituhan sa publiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tiniyak po ng PNP na committed po sila sa pagsigurong ligtas, maayos at mapayapa ang pagsasagawa ng ikalimang ulat sa bayan ng Pangulo. Kaalinsabay po ng paggalang sa mga karapatan ng pampubliko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, ha? Ano ang ating aasahan ano yung mga gusto nating marinig sa Pangulo sa kanya pong SONA. Mababanggit niya ba yung pong flood control corruption?
1: Bullseye!
0: Kasi nabanggit niya yun ng mga nakaramang aso. Na, ngayon ba, babanggitin niya pa rin kasi yun. Yung talagang, yung impeachment kasi, yung mga pagbabanta-banta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pang ano eh, mukhang kukunti lang kumakagat pero tutok pa rin talaga yung sa flood control kasi malaking pera yung ano eh, involved doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganon din sa impeachment, di ba? Kaya naman ini-impeach kasi nga malaking pera rin yung nawawala. Sabing kinura.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung flood control naman, maraming involved. Mga kontraktor, congressman, DPWH official.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hinihintay ho. Mababanggit kaya yan sa SONA?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mababanggit ba yan? Ano pa ba ang gusto nyong mapakinggan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa SONA ng presidente?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga natin yan bukas kung ano yung mga mababanggit, mga asahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Leo Habares. Good morning po, katropang Gerald Gales. Pabati naman po, mga empleyado po ng City Assessor's Office. Maraming salamat po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ni Leo Habares.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pasok ka Sunday.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sana lagi po kayong ingatan ng Diyos at patatagin at pagpalain kayo ka Gerald Gales at ang lahat ng inyong tagapanood sa inyo pong programa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Thank you, thank you. Ang problema kasi Sir J. Mardi naman siya senior citizen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, hindi siya senior, hindi siya maka-discount. Ryan Macaranas. Good morning po, Idol, ka Gerald. Good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wag mo bawiin. Ito na yung kanina. Wag mo bawiin daw sa babae para makatulong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nabasa ko yung mga comment din sa live natin habang nagpo-program tayo. Jeanette Iscora! Good morning po, Sir Gerald. Good morning, Ma'am Jeanette.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, alas 8 na ho ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito siya. Lahat ba ng mga magulang dito sa atin sa Puerto Princesa ay meron ng application sa inyo pong mga cellphone? Yung pong land bank piso plus.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba anong una, nahirapan din naman tayo sa GCash? Oo. Sabi natin sa cellphone kagad, hirapan man tayo pero nagawa man natin na maniobra man natin yung cellphone.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Katagalan, nakakasanayan at nagagawa rin naman. Eto, magkakaroon na kayo ng online bank account.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Land bank. Kasi yan po ang napagkasunduan ng city government para idaan yung pong alawan sa mga estudyante. Para hindi na sila mahirapan ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para hindi sila mahirapan na pupunta sila sa mga school-school para ibabigay, ginawa na lang na ganito. So hindi na cash. Hindi na cash, dito na idadaan sa land bank.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Pwede ba yun po na ano, yung paisa-isa natin para mabasa rin natin?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung iba, meron na. Yung iba naman, pending. Pero try nyo po sa gabi at madaling araw, pasok po talaga. Oo, mabilis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siguro sa dami po na nag-a-apply, una nag-i-install, tapos nagpapa-register ho dito sa land bank online account. Baka nagkakasabay-sabay, kaya yung iba napepending.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. I-try nyo pa rin doon sa mga merong cellphone, lalo na sa bayan area. I-try nyo pa rin, iparegister ninyo, baka pumasok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Land bank piso plus para sa student assistance program.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga dapat po natandaan, hindi na kailangan pumunta sa anumang land bank branch para magbukas po ng land bank piso plus account.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Kung kayo po ay nakatira sa Langugan, sa Los Biminda, sa Napsan, lalo na sa Marupinas. Di ba? Talagang pagka taga Marupinas, sasakay ka pa ng bangka. Punta ka doon sa worth ng Sabang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So ang dapat natandaan dito po sa pag-install ng application na ito sa inyo po mga cellphone, land bank,